0: to swami male to janda bigiga oya jabo awa jabo oya jabo awa jabo oya jabo awa jabo oya jabo awa jabo oya jabo awa jabo oya jabo awa jabo oya jabo
1: oluwa wa
0: ah me jesu
1: mi o mo bi o ti gbohun yi o
0: ka bless you
1: woli re ngun oke lowo
0: oh yes sir
1: ori oke erin mo
0: ah o
1: ni mo fi ni ragun yi
0: ka bless you
1: edidi arin emi ati oluwa
0: oh yes sir
1: lati gun oke yi
0: ah o
1: ni igba 25
0: bani o
1: ninu odun eyo kokan
0: oh yes sir
1: 25 times
0: ah o
1: mo ti gun odun to koja
0: ka bless you
1: odun keji mi re
0: yes sir
1: mo ti fe gun ja
0: adani waye
1: ti odun keji
0: oh yes sir
1: ni igba 25 580 steps mo kan yo
0: Jesu
1: egun aso ni male
0: Jesu
1: to fi ya je omo ile yin
0: oruko Jesu
1: o ye ko lana
0: amen Jesu
1: e ma sami o ye ko lana
0: amen
1: egun to so omo ile yin male
0: oruko Jesu
1: to fi oju pon won
0: oruko Jesu
1: inira mi ti mo fi ngun oke yi
0: ayara yo
1: se ni won di mi mu goke
0: ba ni o
1: irinu ese mi
0: ka bless olorun
1: o ngun eran mi
0: Jesu
1: inira yi po
0: oh yes sir
1: irinu ese yan
0: ka bless o
1: o se mo pe lati ibadi di oroku
0: oh yes sir
1: irin nikan lo wa nbe
0: a o
1: o ngun eran mi bayi
0: ayara yo olorun
1: inu inira ni mo wa
0: Jesu
1: mo ran asajade
0: oruko Jesu
1: ninu inira yo
0: oruko Jesu
1: egun ti foju pa awon omo ile yin
0: oruko Jesu
1: egun ye gbira
0: ha ma Jesu
1: o gbira
0: ha ma Jesu
1: o gbira
0: ha ma Jesu
1: egun
0: oruko Jesu
1: afoju pon ni
0: adani waye o
1: hey
0: oh yes
1: egun
0: ha o
1: afaye suni
0: ka bless olorun o
1: so le ki gbadura yin
0: oh yes sir
1: e ma kan
0: ha o
1: egun ile wa
0: egun ile wa
1: ti n pa awon omo ile wa loju
0: ti pa awon omo ile wa loju
1: ti mu won sasete laye
0: ti mu won sasete laye
1: so de lara mi
0: so de lara mi
1: oya oya oya oya
0: oruko Jesu ha me me mo egun ile wa ti pa awon omo ile wa loju ti mu won sasete laye oya jale oya jale oya jale

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo omo olohun e dide nle e ja lo si bi pepe a kan joko a mo woju oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo olohun ijile ife oba mi nikan to nfo won agbara a dupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo olohun nibi te ba wa oni lojo isegun tuesday ojo kefa e wa dobale e wa kunle oluwa ni gbogbo eni to ba gboran laaro yi ohun si ran isi ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini si ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo reyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa wa dobale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo ase nikan ni ojabo ma si ran yin leti nkan meje ti olohun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo dobale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajobo gbengbe nikin awuwo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

0: Jesu to se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide mo fe kan mama so a jo mo so po ni e wa mo rin lo waju e mo gbese lo si waju bo se nlo yen lo nlo se pekipeki pelu ore angeli apinre bawo eyan se nsun waju be ni osun aye won si waju golo nkan ni gbogbo wojo mo so e kan mo so ni thank you father thank you lord oh yeah thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you we forever praise your name ati jo so yen ni igba mewa e ja wa jo ki hallelujah la mefa wa ki hallelujah le lo si waju wa ki lo si eyin ikan ojo kan ise agbara ni baba mi ologo ajobo nse oni lawe wa di number 6 somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah se le si ogo meji pere ogo ogo gbogbo eyan omo Olorun bo se lanu to ki hallelujah hallelujah na lo mo ba won ke idunnu ni o mo subu lu ayo fun yin in the mighty name of Jesus Christ bi ogo se nje ti Olorun ola ni 77 ni agbara eni to laye atorun gbogbo awon ipele orisi awon eyan meje ti mo fe gbadura fun si marun oni ni ma si die emi o wa in Jesus City laipe yi gba ti o ba se die si woli odekun le o de Jesus City kini kan da mi loju ko si bo se mo se nta nse to ni ri testimony ta nri enikan ni testimony wo le nri ah ma mo pe won wole lere oko kan bayi bo e mu ale gbogbo eyin to je wi pe e tin lanti won pe ni delayed you experience delay there is going to be deliverance from slavery itusi le ku ni owo imunisin osu ke wa ni oluwa ni ka gbadura fun gbogbo awon eyan ye and as senior na to yato omi 77 pelu anointing oil 77 ta fa won yan lo feli o wa ni ki nbu sinu omi tori Wednesday akoko ni agbara Olorun Wednesday alakoko ninu osu elekewa ati bere igbowole oni ma fi gbowole gbogbo eniyan ni Jesus City eni kan ni se impartation ti bere na niyan ati sidi e na niyan lai de na penu lagbara eni to ni aye atorun ma bere si gbowole awon eyan lati ola lo bo loni gbogbo awon ti won ni delay nipa tomo bibi tabi nipa marriage awon ni ma kokko fi side ni Jesus City I will pray for you and I will lay hand on you to ba tun di Wednesday ma tun gbowole yin bo se wa ni bibeji o se seju mi iyen one gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi e ngbo Olorun gbo fun oko nini ajo wa nbe loni 6 ago mefa gere oni majemunu pelu 6 iyen ba number 2 gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo to ngbo mi to gbagbo pe ofe travel ajo wa nbe ni mu passport e dani is going to be wonderful by the grace of God by 6 gbogbo eyin omo Olorun to je pe o ngbo Olorun gbo fun ile kiko ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun to ngba Olorun gbo fun igbala hanhan you want to be born again iyen ni genesis of the whole thing ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun te ngba Olorun gbo fun itusile ku lowo oko emi mo ti ni ma gada won ma tun bo sori facebook nisin lagbara Olorun ago mefa abo ha a mo nde nkan wo o le die o le ku o an se bebe o lori facebook youtube and tiktok ibe mo ti n fi nkan kan ti mo yan nana a to se wi e laaro yi awon ti an water na elomi ni ki mo n gbo yi and two asiri ni o so to ba ti di 6:30 e pade odekunle e pavras lori youtube ati tiktok to ba tun di 12 a to se prayer wa bakan na iyoku tun di 6 ni role ah inu mi si n dadun gbogbo eyan omo Olorun te gba Olorun gbo fun owo oja to ba gbagbo po Olorun le fun o ati jo debe ni 6 ni role ni Jesus City and igba to ba di ola 77 ipade agbara wole de n to ba imu wa bere lati ago mejo gba ti o ba fi di owo otu ipade o ti wale igbo wole alakoko niyan ma da omi 77 lagbara eni to ni aye atorun ma no ti o 77 oni ma fi gbo wole mo gbe ni ti ba nbe ninu ipade yen pelu iranlowo awon pastors a jo sise yen ni enikan ni ki tun ni nkan ti o sele ni agbara olohun gbogbo eyin to je wi pe e wa ni akata awon emi to mu aye re hagaga. There is going to be a judgment on every Pharaoh. Gbogbo Pharaoh ele to je wi pe o mu aye re nsin oje olo iba so ga bi ise ni o fi olo anyhow gbogbo nkan yi nikan ko ni oje giso nikan ni oje adua fi foju sun nkan mi to nbo online we se akoko e je kin se bayi e se bibeli wo mo fe ka o nbe ninu iwe Zechariah chapter 8 e won ti bibeli so ni verse 19 oni bayi ni oluwa awon mogun wi pe awi osu kerin emi ati ni lajogba ati ti osu karun ajogba ni awi osu keje ati gba seyin awi osu kewa eleyi na ni number 10 to pari awebe oni yo ja si ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan tawon eyan nso engineer e pe awon eyan iwa ki mo mu leyo kokan ko le mo ton bo wa ba pade loni atola ni Jesus City ona ti da o ko le sojo o ri pe mo so be
1: oruko mi ni ini oluwa toluwa ni mi ni last year I miss but
0: miss ni in last year
1: fun be dey last year but this year I'm now Mrs.
0: Eti the Mrs. Shiva.
1: Yes. Ni last but my follow program in 2021. So nigba yen ko neighbor mi Muslim ni oloko night be ki ma gbo program o de ngbo. Nigba yen ma paro oruko mi. So e mi bo se wa mi ma pade awon yan gidi, awon to wa la bro mi pade awon yan. Yepere Thomas wa ye Thomas Ramai, o kan awon ise mo. To ba du mi last 2018. O wa so mi pe mo nice o, mo ma dura gba o. O sugbon mo kan su o ni. Wa ni nigba yen wo Olorun o si nfi mi buo mo se be si follow program yin so wa ta ba si orisun ba yen last year ta be si won omi mo wa be si bo so si mo se pade si fe fe nigba yen o tin ba mi so so mo wa mo se be si won omi yen aso si mo wa wonjo mi wa da ku mi mo wa tutu dide skirt
0: ngba te duo won gugu ro mi le yin lori
1: ami o lo mo to ya ma ti ma se o wa se si mo wa wo yen mi wa fo mo wa drive ma fi sin wardrobe mi ngba to so ko n fe ri mi bayi same wa wo lo ah we pere kule pa fast ti relationship ba mi edekule pa fast ati mama mi edekule pa fast do ba ni ero so ni subordinate eleti mo wo nu e o bo ni subordinate o o bodo mu wa si mu se mo wa ni birthday last year mo suku de bi bayi ni ti fe wa njo yen gan e ba ni wo kikin wa daddy nipa sa wa mo wa je ni yen we so pe o nkan wa suku ni pe ti mi ba fe ngun so to ma
0: so eni yen lo so be o ni te ba se ke
1: ti ba fe ngun so to ma fe obi gan si gba gba yawo e si late so won obi si gba gba gba be mo se ni baba yen gan
0: so eyin oloko ri ni
1: ayi long story da
0: ka ma benu bo e ma ja tenu bo
1: mo baba yi mo so baba yi ma ri e ma so fun wa pe ka ma fo commonize eyan mo si ma pade baba yi se yi gbogbo ko to ye ki ri gan ko ye ki fe professor yemi school sat ti mi o ti e gboyibo rara
0: ka lo nton
1: professor ni baba
0: eyin sire
1: school start ni mi tugbo yin bodada
0: e gbe ebo
1: bayi baba ni jo apade e bayi o be si o ma fe mi sha
0: la o lo won fe yin
1: o lo won fe mi sha si pa si pa bayi fire by force mo ni olohun ojisi igbeyawo gbo asi mo se
0: eyin na fe fe
1: be ti baba mi
0: bo na se lo won fe yin
1: won ta ku si
0: na fe fe
1: igba ti mo pade eto mo re won okunrin mo ni won ti disappoint mi ti pe ti pe
0: eyin na o disappoint
1: mi ti won
0: mo nbo a n de ni
1: o disappoint won mo wa ni
0: o sa fe yin
1: baba relationship was 6 months
0: le bi se
1: mo de se wedding
0: o ka mo re lo yin
1: 28 last year
0: December
1: last year 6 months last year last year mo se birthday mo se wedding mi mo wa fun birthday yin yen mo wa duro si la message so ko pe wedding yin mo ko se lodun yin mo se wedding ni baba
0: e se wedding
1: mo se white wedding o se gbe mi ba mi baba yin mo fo soke bayi tori ninu dile ya
0: kini age
1: I'm 52 then
0: 52 let's say wedding.
1: Ben,
0: no. Say a say church wedding.
1: Mi o se ri se.
0: Eh, se ri
1: se.
0: So be wa wo 52. Be you wo church.
1: Okay, bye.
0: Baba ile kokon bi akobi fun. Won obi ma ri o. Nice. Hey, 52. Ikan lo tun gbo yen. A tun lo mi bayi. Info mi o dola. Bo gbe yin omo Olorun dide bi owo le idodo. Ara ti ni o wa da laye. Ewo Olorun fun aye re yo se Jesus muse je ki eto ati ero to ni fun won yo wa si muse loruko Jesus gbogbo eyin te ngbo mi laaro yi good news kan lo gbo yi this is Ember Month you will have testimony bo ba ti le deja bi won na ba le gbianju gbogbo eyin omo Olorun ogede ti won fi din dodo la fi break pelu eyin meji laago meji osan loni ma bo sori facebook ni 6:30 bayi to ba tun di ago meji la ma tun bo si e to wa daju oni pe oni atola na ni ma fi soro re majemu gbogbo eyin te ti son re majemu yin e lu opportunity oni to je ojo kefa lati se gbogbo eyin te fe son re majemu yin iwo na lu anfani se ti e se tawon mo re Account number 20 in 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole elo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in here Comfort Life Mission International, you'll be daddy. Account number 30 in immediate time. We are. Eje, wa fi gbogbo enu so fun omo de atagba. Igbagbo ni ebeli fi wu ebo to san ju ti keni lo. Bibeli lo so be. Oni ku awon ayan fe mi jo. Je won fi ebo ba mi da majemu. Gbogbo igba ta ba ti bere awe, a ma fi wu bo ti. Mo ra won kan to je pe every day ti o fi pe 7 day ni o ma wu ebo. Ore majemu bere lati 2000 lo soke. Awon mi san 5, elomi san 10. Bi Olorun ba se bless eni bo ba se yi o si ni ru ebo emi lokan engineer e ba n pelu mi
2: oruko mi ni Otunba Dapo Ogunsetire lati ni Ilawe Ekiti
0: Ilawe Lekiti nice
2: iyawo mi ohun lo kokon wa si 77 odo ikoyi n bi lo wa but omo ijo e ore afefe ni mi gba to wa dodo mi to wa n gbo program yin o wa like bo se n wa lati Ekiti ni lo wa advice me only daddy only ki ma wa si 77 mo ni 77 mo ni o se gba ba e wa da e wa ko wa gba mo ni oke mo ni mama wa bi omo mi se pe mi ne pe daddy o fe kin wa si UK
0: o ni omo yin pe yin pe ke wa UK
2: yes bo se ba n gba passport ta sa se mo gba passport e mo debi o de ri gbogbo testimony awon to n gba visa to n gba gbogbo e okan mi ni kin buye pe bi
0: o ni e buye pe
2: mo bu mo gbe leri
0: e gbe leri passport
2: mo gbe mo ni olorun baba me papras mo ni iwo to se tawon won ise temi mo ni mo gbudo gba visa kia mo se ise ni yen mo tun so mo ni olorun baba me ojiji mo fe gba promotion ki to retire
0: aish
2: mo lo ni alenesia mo ni promotion mo fe gba ba se fun mi ni interview note ni pe promotion interview o da monday to nbo ba se fun mi ni visa ni
0: won fun yin ni letter interview fun promotion visa yin bode
2: that mo se gba awon ni lara won sakabaka bakiri
0: won mo sakaka
2: e baba e ti gba visa o ti gba se kinika omo mi oni won ti gba gbogbo pe mo fa lo si lo oyibo mo ni nkan to ri mi gba niyan mo nlo
0: kini aja hindu ebe mi bi ma nlo nisin mo gbodo omo kigbe pe pade mi o e pade mi canada on the time mo nbo won bi aje won da
2: me papras ko le gba pe kanikan ko so pe ki ma lo si bi ti mo lo won ni mo ma lo ni alenesia mo ni baba me papras o wa nbe
0: e pade mi nbe eyin wo le be pade mi uk se ami pade mi nbe awon wo canada pade mi canada nice lo kini baba kan lo tun gbo ti eyen bo se n gbo teni eleni testimony is contagious in nature o le gbo teni kan ki won mo gbo ti e na ewo ni e mu passport yin da ni be bambo o le wa wo moto ni bi church ni wema church ni olorun jesus city ni ogbe ode street o si le wo ni gbe kola jesus city ni ogbe ode street e wo jesus city lati mo kola e wo ni wo road e wa wo wema church ni be bambo lati gbogbo ona lesha osun ondo be ba ti koja ikire die eni iyana ko yi le ti fe so jesus city le de yen ona ti e da eje jesus ti wa loju ona won ti clear titi gbogbo odop yen ko si ntojo ni agbara eni to ni aye atohun gbogbo eni ti lanfani ati gbo mi didun lo sun so loni atola mo gba olohun gbo pe iwo lokan e kigbe mi lokan mo so tele intin work mu passport e dani na intin work re se intin work re ni intin work re da gbagbara in the name of Jesus 77 ni ma ti fun yin anointing oil aita anointing oil 77 let go me 77 e kan lomi yen mo jade losu ah olufe oja e je nse bayi engineer e pe mama ina
3: adeyele florence yemisi mo wa lati ilu eko
0: eko le ti wa bi ma
3: be ni sir aye gba ti mo wa si bi baba so yi pe enikan wa nbi ti abi kun yo lenu
0: ti abi kun yo lenu eni su se fe sunkun ni ewo le fe senu mejeji
3: testimony
0: e fe give testimony ni abi kun si nye yin lenu
3: be ni mo baba wa so yi pe eniyan ori ko sun e o ti gbagbe pe olorun le se sugbon
0: e je nkokko bi yin question se abi kun ye yin lenu
3: be ni
0: omo melo lo ti ku lo yin
3: meta
0: meta ti ku melo le ti bi tele
3: ko si kankan
0: ah e to mo odun melo
3: 62 ni mo lo bayi
0: so mo wa pe jade
3: won wa ni pe eni ti isele yen sele si pe o wa nbi pe ti o ba ti ju pe ko bota mo kokko joko mu ni ha o ni baba ise wa ri nkan to wa lokan mi bayi mo ni mi ni dide jare obirin kan wa wa nbi o wa ni omo ile ife lohun madam e de bota se bi nkan to se yin ni ah mo ni ojojumo na peru kan beyan ni dahun won jare o wa ni ah e dide awon eyan ti dide mo kan bota ni baba wa so pe eni yen se wole nisinsin ni bi pe olorun ada lohun ninu odun e looto looto olorun de da mi lo igba to olorun dahun mo wa lo so hospital won ni won le gba mi gbogbo hospital ti mo lo won ni won le gba mi mo ni ha e gba mi abi ki soyun lo wa nbe ni mo wa lo si general igba ti mo de general yawon iwe mi lele won wa so yi pe ah kin lo se test mo se test mo se scan won lo yun wa nbe ah oyun ke gbogbo hospital ton ti tele won ni awon o le cope pelu age mi mo ni
0: mo won le cope pelu age yin 61
3: igba to ya mo wa ni pe e ma worry mo wa baba yan wa ni pe kin ma worry o ni tin ba ti debe kin so pe 55 ngba ti mo
0: won ni ke ni 55 ke yi ile
3: baba ma wa wo bi pe se ki se pa imparo mo ni mo paro sugbon e je so to bye bye baba yan ni kin ma worry won sa gba mi doctor kankan de ni oni madam ki lo se yin e se yin ma fine o mo ni mo loyun oni oyun wo ni mo ni mo loyun se mi oni osun mejo mba ka so mi soke oni ah oyun ma ni looto oni e ma worry nkan to kun wa be ni pe e lo fi wa ya e si bed bi mo se wa be ni e lo didi osun meta
0: osu meta won fun won ni bed rest
3: osu geta ni mo to bi omo na igba ti mo to wa bi won ni omo yen won ni ko tun se dada won ni atun lo osu kan won ma fun labere osu kan omobirin yi to je kin gbo mo fun ni wipe ohun lo ba mi kakiri gbogbo Lagos state won ni wa kini kan ohun lo moruko kini yan mi mo won ni ton ba fun omo yi pe gbogbo abere ton ba fun pe ko ni egbo to ba wa lara e ko ni jina obirin wa bere si ni wa kiri agbara ojo tun fe gbe lo ah mo ni mo daran gba to yi dojo kerin mo ni ah e gba mi se mo ni mo ti e bi mo mi ti e ti ro mo gan soju mo ba lo mo ba jide loke to because ese mi mejeji ti wu mo ba lo ba won
0: 61
3: mo ni ejo eni kan bi mo bi won pe ni Mrs. Adeyele omo eni mo fe ro mo le mi le niyan o ni rara eni kan mo ni aburo mi le to duro ti mi obirin un lele ohun lo je ki ojo eni se se ati baba e ba mi dupe lo baba pe won se o omo won ni ku o
0: se first born yin re
3: first born minister
0: ki lo ko mo yin
3: mo rayo
0: ah
3: ko senti
0: mo rayo ko senti e wo mo rayo bo se fine lati age of 61 mama eyin na sunku se to to
3: be ni sir
4: omo odun melo leyin
3: 59
4: o won to ko ya 61 na ni won la mo bo ti mo so wi pe eni yen sese dide ni se enjoy won ni tin ba pe nkan kan jade lenu mi mo mo se bere mo se e le po to bayi ki olohun mo wo yin lasan e ku orire mama yi awon kan grandma lo bi mo yi e ti won koko bi laye won na wo bayi oluwa ni awon 3600 nibi won duro si won si mo feel e pe ofa n bo le ofa mo serere so wa re n to duro ti oni wahala wa ke pelu gbogbo agbara to ba si ti gbo ti agodun gbangan ko si dale enowo yen wa yi eyin kan be to je pe ofa ti n be lare ofa mo ran lowo ni ora laanu awon aje ni won mo se be wa ke pelu gbogbo agbara yi ofa lara gbogbo ọfà tó yóò jí o ṣe tó ọfẹ wáyé wá ṣe ọfà tó lòun ò ní jí o sinmi ọfà tó lòun ò ní jí o lọ mi ò mọbi tó dúró sí nínú omi àtẹjẹ rẹ lórúkọ jésù ilé olúwayé àti ìjáyé.
3: ẹ fẹ bí sí
4: ẹ lọ kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú ọmọ yín ó ti pósù mélòó báyìí ẹ tún bá mówó wá ẹsẹ̀ yín ò tí ì ṣe ẹ jókòó báyìí ẹ jókòó ẹ mọ́gun wọn lẹ́sẹ̀ yẹn gan ṣe dáadáa kí ẹsẹ̀ yẹn kó jiná kíákíá ọwọ́ ìkọ́ gba agbára in the name of Jesus.
0: Nice. So tó ti gbọ́ ìkan tó nìyẹn ìdí tí ń jẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ sọ fún ọ tí mo fi ń gbé gbogbo tí mò ń gbé yìí ò ní kí n jẹ́ ó di mímọ̀ fún ọ pé ìrètí sì tó ń bẹ fún igi tí a gé lulẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé látọ̀sẹ̀ tó kọjá náà láti ń gbọ́ kan òjò kan ìmí ló tún gbọ́ yẹn ẹ wo ẹ já lọ Jesus City ọ̀la ni 7 ìpàdé májẹ̀mú ni kò sí gbogbo ìpàdé 7-7 tí ọlọ́run kì í sọ̀kalẹ̀ nǹkan oríṣi méje ní kó bọ̀ lọ́tẹ̀ mọ́ dákẹ́kọ̀ọ́ mọ́ sunkún àwọn tó ń bẹ náà tó ń gbọ́ testimony wọn náà gbìyànjú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sọ rẹ májẹ̀mú yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ tàbí ní ọ̀rẹ́ kan tàbẹ́ jẹ́ kan bẹ tó fẹ́ san tàbí ìdá mẹ́wàá ọ̀rẹ́ májẹ̀mú bẹ̀rẹ̀ láti 2000 kí n tó mọ lọ sí Facebook àti YouTube ẹ lo account number yìí ó ní kó àwọn àyànfẹ́ mi jọ jẹ́ wọ́n fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú lẹ́yìn òní àti ọ̀la mi ò sọ ọ̀rẹ́ májẹ̀mú ìyókù tó ń dosù mí account number church ni 1966-36-38-73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde bí ìyẹn ọba wọlé ẹnu eléyìí 2017-4290-47 2017-4290-47 Comfort Life Mission International ìyẹn náà gbé jáde First Bank Ayoni gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí dà ẹ wá kúnlẹ̀ mọ̀ ń lọ sórí Facebook ní ìsìn YouTube àti TikTok ní 6:30 ọ̀dẹ́kùnlé ẹ̀pàfà mọ̀ bẹnikẹ́ni chat tó bá di aago méjìlá máa tún wà ń bẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí wọ́n fi ń dín dòdò ẹyọ kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú ẹyin méjì méjìlá fi break olùfẹ́ sóun gbàwé léso kó lè bá a sì so àṣírí àwọn atayọ nìyẹn láì ní waste àkókò gbogbo ibi tí ẹ bá ti ní àǹfààní àti máa gbọ́ mi ẹ kúnlẹ̀ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí àtẹ̀yìntẹ́ ìmáàkì wedding anniversary yìí mọ̀ náwó kí olùrànlọ́wọ́ kó dìde fún ọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń máàkì birthday yín tàbí wedding anniversary yín ẹ lọ ka àlàjá tí ò ní gbìmọ̀ kó tó wá dìwò yìí next year báwọn èèyàn ṣe ń sọ testimony yìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà mọ̀ ń sọ in Jesus name happy birthday long life and prosperity mo gbàdúrà fún president àti governor wa ẹ máa tinú ògo wọnú ògo in Jesus name. it is well. Number to share testimony in Siri 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message. God bless you.

0: ni Ronaldo ati Messi pe ohun ro pe boya mo se bi ona se bi yan nkan to fi wa ndun emi ni pe ki se ru Ronaldo yen lo e kuku ba yen o ye kan celebrate bi Messi nkan mi to tun wa nbe ni pe igba mi na sori eh deyan ba tin dagba aboma an so pe ki se gbogbo oro na re an ma so deyan ba ti soro ori pe nkan to se ti nkan se ti Cristiano Ronaldo o ti se le ti Messi nigba tan lose final sowo Germany o mo 2014 an padanu final o mo Copa America awo yen wa nbenu atelu kini Messi to ye ki Messi soro o de step aside o lohun se mi aboma ko gba ejije mo are Argentina atawon to ku an lo pada ba jefe an de pari e o de pada wa timu yen bo bo bo nkan so da wa so o ma soro o ma
1: eni Ronaldo ti dagba eni oro nigba to wa ko igbagba bo lu ma yu igba ti o soro gbogbo an de bi ru
0: eh o fe tutu mo yen
1: na bo bo bo nigba to wa soro awa die bi ru lori awa die bi ru board ma yu pe a je pe ti Ronaldo so gan ko ti so tan pe nkan ti ku to po ninu ko igbagba bo yu eninu elekeji Luka Modric o wa lori papa ngba ti ko igbagba bo lori lede gesi to pa won bi eran lopin ose to ko ni lopin ose to ko jai o na wa pada soro wi pe o je to bo ninu je pe awon oni gude pe kini kan Modric won tin pe Edinson ko o ti gba ni Nations League yi Ronaldo ko lenda akoko ti o pe 40 years gege bi agba bodu ta kokon pe
0: eh sori eh awon team ti wo so e ohun bo bayi awon team ti wo so e
2: ni player
0: o mo to Portugal o de fe sori player to eh awon arugbo won po juna awon ko fe ti awon to fe ti awon ko fe ti awon ke penalty card dagba
2: awon ko sinaye yato se ni se po player won ni option po Portugal
0: awon dida bo to
2: pe awon le boss si amoye ko to ti gba wole Joao Felix wa nbe
0: on god score 4 goals after gba don bench ni Ronaldo o mo sori ba mi wa to pe yen wo gain awon figo o mo wo figo ni Portugal
2: mo fo wa ko tan ni lenu e wo iro 2500 ati ni to increase ti won lo Ronaldo won ti mari do 17
0: 2004 awon Greece na won final
2: se ko si ari ko ti wa lo lodun yen ni igba won awon to ku to fe dije to be ko ti ba ka ye se niyan awon pe ni won ti ni babo ya mo ti ni babo Ronaldo ti gbiyanju lati 2004 si si o ti gbiyanju
1: o ne 1615 1011 lojo po tele anfani lati gba
0: won o ne ye o kan pari e tori ko ye ki Ronaldo lo o ye kan le se eye to be se fun Messi o ye kan le se ko ye ko lo ba yen
2: o ti
1: gbiyanju o ne 1615 1011 lojo po tele anfani lati gba wole

0: 0116159111 o loju opo da lanfani lati to wole iyan gangan lo ro to ni iyan lafi pe wole gangan e ti ri to wa le bayi laarin iseju aya kokan e ma je ko da po e ma joja lariwo e ja wo iko egbe agbabo lu man city a fe ma lo silu a fe ma lo wo fe ma wo level wi pe gbogbo e lawon lo pe awon o je bi esun pe awon le je bi esun ta fi ka won ni gbo lo kokan papa pe ja wo be
1: ni bi te le de ko si oseru kankan to fe se kini to fe lo si emi ri pe won le ma ti seri sisin won gba sisin to bi lawon won ni relegate sisin won gba sisin tan even won le ma dajo yen gan bo mi mo pe ti sisin ba pari boya next year won give judgment ele won le ye because o ti po ju ko se yan papo o se meji ko se meta to ba pe gbogbo ikan na se se lele ko ni ri be so ele yi won le ye mi o fe mo ru adajo to fe gba to ma ba won se ile to fi ma ye
2: wala to wa me boy
1: won emi ri pe sisin wa pari e pe
2: ogun to wa lorun ma city ogun to po de boy olohun fo lo de wa nbe olohun fo wi subla
0: olohun
2: fo wa nbe
0: repeto
2: olohun ti ma wu awon oro kan jade
0: sugbon olohun nle won ni ki ma city to be lokan ko jade
2: won anti happy anti happy ijiya meta la de so pe o se kan relegate o se kan sanwo tanran o kan ti do ti
1: po
2: ba sha mo pe
0: o le jo tanran lo
2: a do tanran lo a to kan se mi anu engineer ke lo kan se mi agbado ti wa ile ejo ba awe lo wa
0: o
2: ti je
0: o ya bi o ni wa ti ba mi alaji abdulrashid aje labu daga ba je si ni gbogbo lorin so yi lo mo galata kokun mi o we si I just got the wire ni gbogbo ti si abule sowo jasi awon temi tan duro tan o ne 1615 lojo opo tele anfani lati to wole o ye to wole latapa ati beye o ye mi o gbo ko e adegoke bad boss merit ni gbogbo divi e ni wa yin ti ba mi eyin o wa ike niyan lapa ati beye agbara to gbe gbogbo amuta duro akuna mata te ti wa nbe e ba gbo soke da dori papa le e papa pa
3: e o lati ede ni opo yemi lati ede ni
0: o ya
3: christian ronaldo won lo ti fuck up o
0: mm
3: o to ti fuck up o eyan ma fi oju agbo se ngba to ba n ye eyan ni se ewo eji ti jeje okosha ti o play mo se gba agba mi jeje okosha ni so to won ma ti fi oju agbo sile ni

0: Hello, oga, how do we do it? Yazu haka, na chungu nata. Idan kaga wannan doyar, zaka yi tsammanin giwa ne. Wargida, fara murna kawai. Doya na manya ce sosai.
1: The starring MTN Sachet Bundle. Zaku iya kira mai sawo katin naira 200. Zai baka daman yin kira akan kwabo 16. Duk da kika. Danna 312-7 ash. Zabi lamba biyu. Don shiga starring MTN Sachet Bundle.
2: Eka bopada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ikinle kwara opa je nka asiwaju loworo toni sebi aitete fele kebo si komo je kare ni ti o ba ni ke egbe figilante nile Nigeria eka ti okolowo ni ilu lorin ti kesi ijoba ipinle kwara ko fun awon ni oko iloxi me dogun awon ohun jagun ati awon kan miran ti won ni lo lati je ki awon ofise vigilante ohun gboju agan kan si se ikolu si awon aginige ni ipinle kwara egbe ohun lo tun bere fun million marun naira eni kokan won lati kopa ninu igbese lati yabo ibi ti awon aginige fara pamo se won saraye pe agbe be ni agbe bi baba sango won teso aye pe owo won oni won lo lati se igbaradi bi won se yabo buba awon afurasi aginigbe won si pankofin gbe won won pe na lati owo alaga egbe awon figilante ni ipinle kora ti eka okolowo ogbeni saidu bolorun duro enu koroyin pelu en to je adade teller ye fun egbe ohun to fi ile America gbe ya kose mo se lori ogba tun se iyen omoba Nasruddin Alebi Osu ni olun le se egbe ohun to wa ni okolowo ni ilu lorin ni ipinle kwara ni ana ojo aje opa diamond ni lowuro to ilu fi die mule
3: daily trust lado temi o owa ba o won le won sokoto mu o agbene cdc re o won lo gan awon meki kan fesun jiji oko ayokelegbe o ati okun agbenarin kebu kan ti won ni won baje o ni Kano man ni isele ti sele ajo na cdc re o won won go france major toto ti won ji opo aya kelegbe o ati eni odun marun leni ogoji kan ti won ni won ma nawo gan lori asupe se ni o ma tun lo ri ba awon okun agbenarin iyen kebu la kan je o ni eyi to je ti ile ise Triumph Nigeria Limited ni ipinle Kano si enu to fe je guburu loko re si yonu won ni ajoina series ni adari won Muhammad Hassan Agalama elekeje ni o mo so loju oro ninu apile kokan Agalama saraye oro pe seri awon se awon ogan Suleiman Seu eni odun marun ni 45 years mani to ja osise ile ise Triumph Nigeria Limited lori asu pe se ni o se o ba okun agbenarin kebu la gbangba kan ja o to ja ti le si ohun ni bompai ni ijoba bile Nasarawa yeni agbegbe na o sori ti o je ko ba benu oko yo yorun jade daily trust lo gbe eleji re o
2: to opa lo owuro toni ipinle enugu mo pe keke ro mi de ni ise olopa to wa nibe garun ti mo gbe ke mo gbe sile mo wa ngarun lato okan toni orin kila tu fe ko si gbedu oro ye be ba so pe e ni gba awa na amo ni gba ile ise olopa le ye ka ti ipinle enugu won ti kede panpo fin won gbe awon afurasi marun ototo lori eso wi pe won se ikolu se dukia ijoba ati jade to lede ni anojo ajila to alokoro fun le so lopale ye ka ti ipinle enugun dane ndukwe salaye wi pe awon afurasi ohun oni o ma nse ikolu si awon dukia ijoba bi awon itansorun solar light to wa legbe titi awon ina to ndari oko ye traffic light ati awon irinse to ga ti ile ise amomi wa ti ipinle enugun ba awon eyan papo won ti gbe won pa punch ni lowuro to ni
3: sare gba patabata lese leyi ninu iwe royin punch to mu okunrin kan re o mo re won gbere o lori posu kuka egbon re ni ipinle anambra o ile ejo giga ipinle anambra to wa ni oka lo ti eleyi ti onidajo okechuku unwapunike to dare lo ti ran arakunrin kan silas ko wa lo se won gbere o fun isikupa egbon re kan o lori ijale mo lebi kan ti won ni won ja ni ebe ni ebe ni gba ibile Oka North ni ipinle Ogun onidajọ Wabuneke ni o mo dajọ fun wawo lanojo aje leyin tori ko je bi esun gidu ni bi eni duran o eyi to se won ni se ni eni ton gbere ile ejo na ni o mo so ni eni to je agbe foba to mo so fun ile ejo pe se ni eni ti won gbe wale ejo na ati ologbe ohun ni won jo ni awo lori oro ile kan o yen eka ile kan ninu ile molebi won to wa ni enebe ni enenebe ni joba ibile Oka North o ni eyi to sele si eda tun tu agbare ja ikan bo atun ti na o pe ya punch lo gbe eleji re o
2: to opa je ngba bata lese iroyin waju temi na mo sadu akan lekan pe ojo temi ba npa ona atemi atemi wa pata amanirin enikan mo dagbere fa o mo dagbere faye atari isele ijaba kokan to wa ye ni ojo aiku ni ojo ona marose okolowo ninu lorin ni ipinle kora iroyin filede pe isele lo waye ni kan bi ago mefa bo irole nigba ti oko akero kan ti o gbe awon ero mokan le ni ogun o so ganu re nu nigba ti aye be won fi de mole pe oko hun o mo gbokiti o ti pada agba na agbenu so fun le so lopale ye ka ti ipinle kora aza adekunle fi de mole pan pan pan won te bi sele hun won si pa ina na amo enikan o dagbere faye ko lo san wa ni opa daily post ni lo wuro toni
3: o da eleji re pelu to mu waye ka ma lo se abala keji na ko lo san wa bi oro re ti bi koju ofurufu ton pori ile ton pori omi ka ma ba won rin nibe
2: lo na o
3: da a lo sabala ta pe ni abala la me to

0: Oh, e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora abala kejire ta pe ni abala lame to labala yi lati ojo wa ajo wo ni tan ara ile ka fun yin pe ka soro loni bawo ya ajo wa ni abi tan ara ile o ja wo yi tin ko kan da 3.7 ni lorin abi awa tokun megeje lori eto yi opale jo wa mi wo iloni ka kan lo
1: malam abrafil olarewaju asputi kabo si ara baba baba eku julo
2: ah ki gbogbo ara le o aku aje ode akabo si reto laro
1: to eleji re mo lo
0: re eje ka lo si isele to bayun je to lede ni owuro ana ah oko ile ise ologun ojo ofurufu ile yi to ko awon omo ologun ah ni bayi oko yi o ja si agbegbe gbokoda ninu ira to wa nbe ka gbo bayi ni pe won ti re kenin to ri ko nu sele ohun o je fi wo sele yin na ka si be muna
2: isele ti o ba ni lokan je gba ni o si gba omi loju eni tori biyan ba le ni nbe yo ma la ju ba so tin so yi lo because en to jade la ro pe won lo nse routine mission ki la npe be awon kan ti awon ogun ma nse ni gbogbo gba to ja si pe won le ma se boya lojojumo ni boya lo se ose ni awon ta de nso yi won ku senu ise ni tori pe ijade won lati edo Benin City si Eko awon agbegbe yen ni won survey lati ma wo ki la won kan to nsele ni awon koroko dun be ko to di pe gege bi nkan ta ri ka pe ki le npe connection lost
3: awon ton ba soro ni mi tan ti
2: awon ti won jo ma nbara won soro pe to e yiwo bayi e tun ya bayi e sun siwaju won se padanu connection niyan kini n to le bi ki connection lost laarin be yen ara awon kan ti jobo ni lati tan owo niyan se connection to lost so won lo pada wa sokun fa ti jamba e fi sele ara won kan ti jobo bojuwo ni amaka wo emi to bombe emi 32 ko yin ah emi 32 po koda emi kan po ka ta so pe emi 32 to ra buru ni kin o ku ni re laaro ki mo n lo bi se kan wa ni ko de se te ri ta won to lo n ko lo buru ju fa bi ta won ti jamba won gangan sele si gangan awon jamba sele si awon ebi won o se se ko ya pe gbogbo awon to wa nu be yen boya gbogbo won boya breadwinners ni won ti ya si pe awon ni won sakoso igbaye gbadun awon ebi won well awro ijoba awon ilana ta fi manage life awon sise lo gberu nibe ka awon yen le ma fi tokan tokan sin ilu tori pe ko ye ko digba ti emi yen ba bo ka to ma wa ni amo toju ebi won kaluku lo ni mind ati toju ebi re ngba ti mo wole ni si Mr. Tawo ki mo ko bi mo ni se ti san wo lewe omo tori mo ri koju yin tutu se mo awon niyan iru nta so yin nisin o le je ru plan be lo wa lemi kaluku bi mo fe ran mo mi lo gba mo fe ran mo mi lawo won kan wa lo routine kan won si ku sibe a ki awon mogun wa ko ku se o tori pe won se kini ni gbogbo gba ni o ke se pe won kan se se lana o ta na to yiwo lo di ariwo o tun si pe bi won se ma nse gbogbo gba niyan routine assignment ni ti won le ma se ni da ni ore kore ti ibele mi won wa tan si bayi a fe ki joba o gbiyanju to ra gbo pe are bala me tinubu won ti ni ki won se iwadi because idi ti iwadi o fi se pataki ni pe ko le de na eyi to sele won mo lati fi daabo bo kimi iru be mi ma sele ki lojo ori aircraft yen gan ki la won akude to n ba ije won mo cause kini kan ni o bi kini kan ki lo fa ti ibani soro asopo bani soro le ge lojiji ka lost collection lojiji
3: ko wa jawale
2: ko si jawale lojiji o gboro nidi gbogbo awon kan yi a ni di ka moju to dada tori pe n padanu n je kemi awon eyan mo bo lojiji
1: e ja wo bayi alejo wa nje aboju to wa lori awon oko balu ta nlo nile wa lori sisi ta nlo nje aboju to tori bo pa je oko tan lo lori ile won ni a e to jade laro ewo break re wo ewo epo break o ewo wa ewo yen radiator ewo wa nje aboju to wa ko to ni pa n gba won ko igan jade nje ijoba n se to e jabo oju wa pa bi
2: eyun ikan ti ima re le ma ya wa yi to ni tori pa ba won sise a ma n ta wo so fun won ni pe awon owo ni akose mo se tin monitor maintain awon oko won yi agboro yo isira ko ye pe technical issue lo sele ko ye pe mechanical issue lo sele ti o bi wahala yen to sele yen esi mo wo kini kan ninu awon oko ta agboro foro re tafala oko ju ofurufu ni tori pe ere re ti mo nsa opo ju topolopo oko yoku lo bere ba si se po to ti jaba ro ba se ran ni se mo lagbara ni o fi mo nda bi pe lopo igba ti jamba oko balu ba sele emi e saba aye nbe tori pe ere tin babo na ni o fi lule bi nkan ba se lule to ora bi gba ti en sare ni to ba ran jogidi e to ba subu se ko subu yege o dide pada bo to ba sare gan to ba subu se se ko subu ko se se pupo bo na se ri ni yen bawo la se manage run kini yen bawo la se maintain e ti ru jamba yo kan fi sele lojiji do ko si pe ko si pe bi ko se orilede ti o ti n sele si ri o amas kini kan ni o bi kini kan ti o fi sele ti wa to sele si yi nisin o ba wa lokan je tori po mo orilede nigeria ni won osise tin daabo bo orilede nigeria ni won ta ba wa padanu ru won bayi ah o to ni ti yan daro won tori pe won ku senu se won ku senu pe won seto bo la bo se wa fo orilede nigeria ni so awo ijoba e dakun awo ti won ti lo yi won ti lo ti won o bọlọn ba para ni are n to ye nu won abi won ri awon kọlọn ba na are n to ye nu a dupe o ama won to ti lo nu won yi abi gogo won na ni won si lo won ti da awon ebi won kale o in ti won si n tori re sise na nu emoju to eyin won tori pe eyin won ti won fi lehun eyin won ogboro baje ka won mi to wa lenu senu o le mo farasin kan le fara tokan tokan sin lu ọlọrun ko ba ọlọrun ko ro awon ebi won loju
3: ami ah leyin sin ran pe malasoku ti mo je ka wo oro kan to wo oro to ni se lo ka ito eko ah e je ka wo oro dogito for insurance fawon ti se ijoba ati awon ara ilu ni nigeria so ga ba sele ka yin lete pe ani alakale dogito for ni awon molebi tan finle a mo pe nkan kan wa te pe won a wa debate pe won fi ni mo lara ju be lo lori isemi won e kan di e dire be yi mu papa
1: Kadu
3: ko jade na.
4: Your weekend Kola State chapter present an Akazo 5.0 that Dominion. Bẹ́ẹ̀ni, Ọlọ́run dá wa láti máa bí sí rẹ̀ sí ibi ilẹ̀. Ṣe ìkáwọ́ àti láti máa jọba lórí gbogbo ohun tó dá. Anakazo 5.0. Oh yeah. There is a

0: dami loju aje yin oni wa bakan na ma jesu loluwa loluwa
1: o e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejire abala la me eto agba loni ana ni malama sukuti ka to ole kan kan tan wo ona ni oko balu awon mo logun foto jawale ni ipinle ondo ka to ole kan e ka wo oro dokitofo fun awon sise alabo awon ise ijoba atawara le nigeria malama sukuti se ro pe iru awon molebi ka ni je pe edugutofo amuro okundu ni te pe an fa won sise tun se pelu wa ni nkan bayi ba awon mole to wa fi sile won ni mara to be ege ma ma sukuti
2: anyway o dabi pe ijoba ni awon kan yen mo ti ri kari bo mi o fi be iran ti lo titi mo bo n ti mo kan ranti nbe ni pe nkan na ngi ti mo discuss last time pa ni pe nkan na o se nkan to to tawa so pe eyan kan ku senu senisin won le ni baya yo gba salary re odun meji ni minimum basic salary odun meji won ko fun ebi won tawa ko fun ebi won so odun meji na lo ku teni won fe fi sise laye ko to ku ni ta fi wa so pe boya odun meji yen o ti to fun awon ebi re lati survive because elomi wa nsin won se bo senu se ko ti lo odun mewa ti olojo fi de ka menu se ngba tolojo wa de ka menu se se o ti wa tan nanu ka wa la fun lowo odun meji ta ba fun ni salary basic salary odun meji awon kankan nbe ti eni to nsise yen ran to yato ti to ran to yato si pe o tin gba lenu se se mo pe elomi wa salary ta ngba tokoloko ngba ko so won ni opolopo na te elomi ba siro on to hun na losu oju salary re lo ko re elomi o kin ba ebi re so bo se survive nijo tell me ba wa tan na wa di pe elo gan loko mi ngba to ba ri e toko re ngba yo wa ka o le pe ah bo na se won se elomi owo salary oju 150 lo o le drop 100,000 ka lo didi lo wonje ti won je losu kan pe ja manage losu kan bi o te je pe ko te to je ko wa yo wa ku bi 50,000 fe elomi yo wa work on obi seun boya ni 20 times in a month owo na si ni to ba de bi se ngba mi yo panu ko ti kan bo no se yo wo school omo ko ti kan bi o se bo no se se awon owo le ko ti kan gbogbo yen o te n ba wo gbogbo e ri pe opolopo owo ti kaluku ma na wo de owo ni ati na salary kale bayi nisin to ba wa de a mo fi ran to ba nle ni se get ba o so iru se mi yen awon opolopo bi awon opolopo e bi o mo ba awon tan awon bale won tan sise tan se tan kan te ki ayen ti ru bale be ba ku kora ke ko salary odun mewa fun won ko le ran won ki le le se fun won e wo kini e ile eko wo lawon mo won lo ko buruju nkan ti joba le se lo awon la ni wo le mo fun won lo nje na ibi won ti le mo ri onje kankan gba lososu pelu to kan te ba mo fun won si awon no mo continue be ninu tin da mu opolo obi nisin to bi e fi gbaro ko obi mi le mo le jeun ti o ba ti ro wo le we mo so tori nta tori re ta fi ro pa wa laye na ni pe ka na obi mo ka si ri awon mo yen to so gbogbo awon adoju to ta oju aju to fu ta ba se ke soro pe awon fun senior officer afun 12 million afun junior officer afun 6 million because bi awon kan ti mo ri niyan nigba ti mo tare wo nsin so gbogbo awon yun ko damages to ti sele elomi nisin bale nisin intun dajo inu 150,000 naira telomi ngba yo tun dajo nbe toro ko tu fe gbe awon kankan se yo tun fe bi panu yo mo yawo niyin yo mo yawo lohun yo je elomi 5000 gbogbo run kan yen awon tin sise ijoba eye te fun won ni kankan ni won fe survive mo hozu won je gbese de salary lopolopo gba so gbogbo ro eleyi ta ba fe ran obi won lowo e je ka wo ilana won ni jije mumu won se rorun bo le to ko awon mo won se rorun so that ta won na ba kwara ya awon mo wo gbon ni won fi le mo survive pelu e awon ka kala fun won lo kerete ko ran kan to wa nle o aro ijoba e lo redesign life insurance awon osise e redesign life insurance won ti won le fokan ba pe to ko la be mi ba ti wa bo nisin okan won ba le pe ijoba mo take awon mo won that is why lopolopo elomi o fi fokan sise elomi sise meji meta tori ko ti mo pe salary o tohun elomi o fi tokan tokan se seti primary ise re gangan tori pe okan re obale salary o to na mo yo tun mo hustle ni yo mo hustle lohun elomi o stable lenu se re elomi o ko develop ara re gan mo lenu se re in develop ara re lenu side hustle toro ko believe ninu side hustle yen ju salary lo o mo ko salary o ni tun mo so mo won ti tako to de so side hustle ti ma se ni o fi mo support re but wa spe awon eto wa ti joba ba ni fawon eyan papa ju la won sise won to cater fun life won ko da bi won ba se laye mo to cater fun family won ko da won be laye won o si laye ti won gbegba aye rorun iwon ba ni opolopo osisi o mo sare asapajude mo to ni pe aro joba o e do seto lori bo ni idoju to fu awon osise yin lo lede yi yo se gberu si ati joba oke ati joba sale ina lo tan so yi kan
3: o da eyin tori akuba eyin leju re ka lo si ka wa se pele ekwara kan lori ti awon osise to je ti oluko ni ajimefun ana ni ayajo awon ose oluko ni ajimefun ta ma sawon teachers wa ni orilede yi ati lagbaye sugbon ni pele ekwara ta wa ejajo wo eyin joba ni pele won lawon ya 100 million naira 120 million naira won fi se kuriya fa won to je oluko ni won tun won gba lero pe ipin idoko lati ile ise ti dagute lati to fun awon oluko ni nipele yi sugbon won ni won si agbekale 100 million naira 120 million naira papa julo awon to je giwa agba ile epa lakobere ni ati ti secondary e jajo wo igbese ti joba gbe yi akoko na se lero pe o to ka lu ijoba logbe ni pe won o fi owo yepere mura won osise oluko ni nipele
1: be ni oye ka lu joba logo enu dada tori pe bi won ba se awon nkan ti o to a o so ta ba awon nkan to se ta re ko je bi korea na a o so a si tun so awon kan mi to se se ko ro mo ru awon igbese be ati n ta awon eyan le ma ro lori ru igbese be a menu ba lai se ni arin se ju die se ko ri na ninu awon ti won deserve ka gboriyin fun ka bu ola fun ka se korea fun awon ajime fun oga ni won be o tori pe ise won ise to lagbara gan ni won determine bo lojo la won mo wa se mari be ba lomo lowo oluko ti osan mo na se ri baluko won ti ri hun te ba sora ba ye awon mo yin te ko ti o ti ri nu to ti se abawara won osise ti won sise takuntakun won deserve ka se koriya fun won ko le je eko fa won mi ti won se mele kanu le mura nigba ti won ka kini yen mo le mo le ran ti gbogbo e won soro nipa awon oluko ti won yato si gbogbo won o awon oluko ti won fa koyo
4: outstanding
1: awon outstanding teachers won seto fun won won seto fa awon oga won won seto fa awon principals se gbogbo awon principal ni abi awon esanu won so gbogbo to sa se yen ije koriya ni pe eyin te je teacher yi o emura si ere nbe nbi se re ta ba fun awon eyan ni koriya o si nkan ti se koriya ma nse reinforcement ni o ma reinforce awon to ku na pe a egbo nti lagbaja gba lesin emi na fe gba lodun yi kaluko mura so iru igbese be o da ni koda awon to ra opin dokowo fun
4: won
1: gbero ni to won o wa nu nti mo ka pe to ipin dokowo tun je o tun le je be anfani fun won o
4: fun awon obirin
1: ninu won so gbogbo ru yen na gbogbo e na koriya ni tori pe obirin gan to je oluko ajime fun ti e tun le die to won ti pe nlo moju ta awon omo nile eko yo ti koko moju to awon ti e ninu le na ke se kan to ronu ko to sare take care omo omi o obirin mi ni o tun gbo omo re lo si school obirin mi ni o tun koko seto ohun ni seto ta awon mo je baba ti le lo ti e lago meje ohun le mo duro jeun gan o le ti lo boy obi e gboro o ti la jibra ti bi 430 ngba mi yo ti jibi 5 yo ti mo se gbogbo wahala e ko si ni simi titi e lo ti e de ni role in se tun de role yo tun moju to ba won se jeun sun lale mo se se gbogbo e kan to sun o tun mo si pe asiko ti won fi sun kere wahala ti won si se lawon akoko yen po ta ba se koriya fun ko sa buru nbe aba kini kan wa ni se e mo pe koriya yo e ko mo je da kureku ta ba fe ki awon iyan ta ba fe ki koriya yo mo sise lara awon osise ko ye ko ma je idakureku ko re ni to ba gba lodun to lo tun le gba lodun yi be ni e to gba lodun to lo a tun le fun lodun yi ta ba to ba laare awon to fa koyo awon ta ba se ndakureku ta se lesin ta se nidun ta ta ba se lodun yi ta ba se lodun tin bo awon eyan le ma ri bi nkan kan ko da gege bi tin mo so le kan elomi le ma ri pe boya tori pe asiko se lude ni ni won fun wa se bayi koda bi tawo mo lede Nigeria mo ronude
2: se mo pe nu oba tun mo wo duro dada lenu je beta yi ah mo gbo tani kan so leti mi ni pe ah eh ngba ti o se lu wa nbo na wa tun na se pe ah ngba to se lu nbo nje oni se o ri na tun se se na be mi to ma tun se mo juba ni eyi to ba se to ba da e mo ja sai mo foju o se lu gogogo e mo e je ka lu ologbo enu ni to ke to ma se iti oto a o so ya wa nu wa so fa awon ajimefun eyin te jaji mefun yi e dakun awon mo wa yi a ko won tin ni ke le ba wa tun aye won se e mo pe tin yan ba si ni eyin o le fun yan e dakun e wa kun te ni igbiyanju ni ko se tin o le mo nkan gbogbo to mo nkan le ni won gbiyanju ni won study ni won work hard ni ba se ni slow learner ta ni fast learner la be gbiyanju slow learner na o le di faster learner le ni ko a te better ja won ta fast lana lo tori pe slow le na mo imo kati e pelepele ni yo mo joko ko to le balance imo se die lopo oba ni slow le la para mo nje best lojo waju eyin te ja ajime fun le ni to ba ku die ka to fun ye mura si e gbeyanju e ka te ba tin ka ni te ka lo la yo duro kiri kan si nbe ta ajime fun yi ni tun to lo elomi o mo yire se e mo pe ti e ba nko mo ni nkan le mewa n ti mo so an di authority ni yen o so lojojumo kora awon to ko wa nigba ta fi wa ni university mo ni awon professor bi melo kan awon bi doctors na won mu we wa class wa ri ke ma ko mo tin se masters lowo ko si mo mu we dani won ti master gbogbo kini en tori pe won tin so inu ere to wa nbe niyan se wa re nti o ba ka o le mo aro yin na ni pe era kun e tun mura si e ka si e se more findings e se more research awa ta mo wa iba ijo mi a e mo ta fe so jo mi kan ta fi de bi fa akade ba la pe intin tin bele ngba mi atawa idea tin yen tin ni e ma fi nlo ngba mi tin e ba dori eto
3: e ko to di pe a lo se kai poluwoja e ja wo ni seju kan ayin awon kan pe iru ti won se iru ye ka wa wo pe won nawo ja kini kan wa ki jobo wona boya eto atodale leko ko mo wa fa won oluko ni ati pe ta ba se leyi pe ko je awon ile eko to je ti ijoba awon to je aladani na se le ro pe baba n gbe lapa kan ta fa pa keji gbe o si se ko ma fi lawon bi kan
2: ototo loro ototo loro ile iwe aladani eni to ni ile iwe aladani n jere ile iwe aladani ohun ni ogboro ase ni ijoba pa ni bibe yen ase ni won pa ijoba gbodo le determine iru awon ewon won ni won ma gba sile eko won ton ko awon mo ijoba ko ron ba won ran mo lo o ire ta ni ki yin won je ki ijoba ma sin private schools ko to ma ba won sanwo idanileko fa won dara
3: ni pe eto danileko fa won to je ti ijoba
2: gbe eto danileko fa won to je ti ijoba ohun le ja je ki ijoba moju to won to sibe ese to danileko ore kore fun won koda laarin school gan laarin lewe kokan te ba ele decentralize kini yen te pin yele yele pe school kokan le ma se ti e ninu school kokan o gboro lawon e sa ni principal e lawon kan koda won le ma invite resource person ni school kokan ti joba le ma support won ke ko letter si joba afẹ se kan bayi fa won teachers to wa no school wa o e ran wa lowo anidi ye bayi se get bayi ijoba le ma se ro lowo bayi fa won school te ba le fe ma se lasepo ni gbogbo gba o le ma ya iru school kokan nisin won le organize fun ran pe to afẹ se sensitization fa won teachers wa afẹ se fun won ni more training lati fe je kan tun ni mo igbalode nipa ba tin ko ni tori pe imo ba tin ko ni in dagba soke si ni awon technology to ti de ba o la se fe in kokete technology ni ona ta se ngba ko mo awon analog teacher sin bedi sin analog teacher to ya si pe di o lesson to mo na ni ko lo choki ko si ko soju board eye ba ti ko lati join a si ti kuro ni aye analog nisin ati bo sai digital bo lesson upgrade awon teachers yen ta won o fi le mo ni o fi le mo lu awon instructional materials yen to je ti gba lode ti o ran eko lowo school kokan le organize tara re ta ba ni ka da da joba ni gogo gba o le mo ya iwo school to ba ti se tan ti e ko letter si won ki won ran yin lowo so gogo le na se aran ijoba njo tan ba ti call letter be de eyin na fetch e ma jo pe won le ni dewo to po lati se ru nkan yen e fun won se ara san ba run so a ro ijoba kan dakun e wa lo gbonwo si owo ta won osise yi ngba owo ta si ngbe so owo gidi fa la won teacher tan so yi
3: se private school abi
2: public school se ti private school eyin won se won awon yin won to e sa won jaye won jaye odo ti won leni e won jaye odo ti won leni ama awon ijoba awon osise e todo tin tan jaji mefun to je todo tin e ba wa moju to ewo te nso fun won owo te nso fun won yi ko to nkan ko to na mo iyan le design personal salary fun awon tin ko ni se be se ba tin fa to wa lewo san awon ni eti se be se special kini fun won to wo better ja yo ku lo ta won ti cha ina ti di wo ye ke se ti wo lo fun won na ko je pe ise ti cho ma wu ye se to do wo ti na me e le mura ko da bi yo ba se education le ni mi mo so inu bi to ye ki cut off de o hide ju ke mo wa won to je the best student ju education ni to

0: monkey key.
1: Teacher student relation. Gbogbo na ti ko wa tele a tun mo bere si na ni
0: leyin okaje yi ma la ba da si e ke sa kin pe ku kale

0: Recover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Eka mo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa da se ni kan da me pe se won ni ilorin ni ipinle Kwara e ba wa tun mu atodo yin WhatsApp wa Adewumi lati Asadam won ni ki ma po ablative so won fun e pe turaki fun sa keji mi wo ye ti won e kojumo
2: hello
1: e kojumo ruko yin sir
2: e karo ruko mi ni sewu lato kelele
1: agbo yin sir
2: olorun ni de tori agbo ki diamond ko poju
1: hmm
2: a de ti malam so na popo jo lo ni kuro la kai gbo wa seri ti awa kan fe so fun wa ni pe kan ma correct ara won ni ti won ba pe ni si won mo pinle Kwara lo ye kan ma gbe wa sori eto oro solu mustafa bi abrahamani o jora won rara igba ti yan gbe portfolio se gba ko ina lo oro solu mustafa abrahamani ti yan soro pe ti fi jo bi ago meji la ni pe won ti kede won lai se misaya o jora won la
1: parole Abraham Abdrasak o man so you Mustafa ehn ah ni WhatsApp wa Yusuf Ganiyu lati Osere won ni Kwara le pe ko function mo won ti pada si old system ni wo ye ti odo ti won ni
3: temi ba so fun e ma gbo
1: e kojumo
4: e
1: kojumo ruko yin ma
4: iya ayo ni lati Lulade
1: oruko yin gangan so yin oruko yin iya ayo pelu Lulade oruko yin gangan oruko yin
4: emi ni do kasi vidun
1: agbo yin
4: eh mo ki taiwo adeyemi mo si ki alejo wa
3: eseun
4: eh enti mo fe so na ni pe eh laduru igbiyanju ti awon igbiyanju ni le Kwara yi ati kan tun wa ko awon eni ton so alejo wa tun wa ko gugu eti se wa ko lo PDP mo wa fe de won pe mo fe ran won pe e da fun FLC bi a kun e se ni tutinu bi e mo tun ko gugu APC aduru ise te ti kele PDP e mo tun ko todo awon alatako gomina gbianju sodi Mustafa gbianju e da fun FLC
1: e se gan fun
4: e ti wa ju la fe e ti wa ju la fe mo tun lo da po mo ta
1: e se gan fun weye todo tin lati bi lati kulende won ni senator gbun jabi won gbianju pe elekeje yi Mustafa la ma dibo awon fun lati belo lati a kulende e kojumo
5: hello e ka ro e ko eto aki eni se ju wa opo ato ni
1: lo oruko yin sir
5: oruko mi ni bayo lati babuku seri ikan ti so ni to so le Mustafa si ni bayo lo mu ibi e ba ranti apartment kan wa ko si eni to si apartment yen ni Kwara yi so le Mustafa ni kini kan to se ti so fun yin omo kan wa to je pe omo un ko ti obi lo ni kankan ni owo wallahi ta omo un wa ni lo re nisin ti a fun ni scholarship omo un te pa ni re ti sin mo tun wa ni eni kan to pe a se malu ni pa wallahi ta la ko ni kankan lowo mo asi asi se parliament olohun si ni ko ri je lo je ifani re be lo for the counter tun won ra talent to tun se ri

0: Larry Bobo, you are back again. You really like coming to our house these days, oh.
1: My sister, don't mind this boy. It's too much waka waka.
2: Mommy, is it not because they cut our lights because you and Daddy didn't pay that I started coming here to watch TV?
1: Larry, keep quiet, Tatafu.
0: Children can forehand, Sha. Pay your electricity bills now to avoid the embarrassment that comes with disconnection. Pay or vent for electricity using debit card or bank transfer at any IBEDC cash office. You can also pay through our online channels like Fet Wallet, Quickteller, Buy Power, Mcash, Watu, or bank app from the comfort of your home, office, or on the go. Just visit www.ibedc.com. Pay or vent now to keep your lights on. IBEDC, distributing power, changing lives.
3: People, suffering no be food, oh. Enjoy small.
4: Ase grillé kana kina se mata ni mana wa kama sunday do owo ina tan gbadun ohun lo mu ki ijoba apako lede Nigeria se agbekale eto aso na electric dero ti won mu wa lati le je ki ina lilo ati owo sisan re o le roju leyi ti a pe ni meter acquisition fund MAF eto yi lo se atokun fifun awon ti won o ti ni meter ina electric ni meter tutun lo fe lati fopin si lasigbo ina ti mo lo ko ni mo sanwo re laarin awon ni bara ati awon osise ile ise ina electric bi o ba ti gba meter yi irorun ni owo sisan re yo ma bade ohun to ba lo lo mo sanwo re kilo ware o gbogbo ile to ba ti gba meta yala MAF ati Discrep leyi to ba fe de abi MAF leyi ti gbogbo eyan sanwo gba bowo ba bayin pe e tun bypass eleyi ti a pe ni ka ma jina lo e ju lamba pa ni waju ofin ko mo ni si sanwo tan nikan o tu se se ka e faso pempe roko oba tori pe e ti di alokolohun kigbe ti n ba ohun ni ijoba je eni to ni le eni to ni meta ati eni to ba won se gbogbo yin le keran ekun jiji na ijoba lo o lewu o awon ti won so ni gbagbo akede yi ni IBEDC distributing power changing lives.
5: Eja mo kira wa pe e ku dede akoko yi ni bi ti e ba ti lanfani atori ofe lati mo gbo wa ni kanin Diamond 8.7 FM ni lo ti lorin e ti mo pe wakati yen tago mokanla abo ago mokanla ba ti lu sago mokanla abo le mo npare ile ise IBEDC ti won je ile ise apena mana mana papa julo fun awon agbegbe ti won dare eja wo bayi loni atun ti de bi ise wa lori eto ohun ni ojo toni olariwaju ogun ni opa ibi ti loruko ti mi eja ma ki awon alejo wa kaabo si yaragbaranbi kimbere lati odo ogbeni Abdulrahim Abubakar Abakri ti won je regional safety supervisor fun Kwara region e kaabo sori eto sa
6: e taro e kule o se dada la bale o
5: adupe o to bakan na ni yawa iyen Mrs. Falilat Adebayo Lawal awon awan bi
7: e se lotu e ka ro gugu ara ile e ka bo si ori eto wa
5: to eh amban kan kan bo lori oro anjina obalo papa julo ina to je ti manamana ki a mo tampa pelu e ka ma jilo lotun losi eleyi ari pe o fe wopo lawon agbegbe kan eja koko wo pelu awon anjina lo eleyi ta menu bayi fun anfani awon ti o ba tele wa lateyin wa boya won se dara po mo wa loni oro ijina lo ki le lero pe o nsokun fa ati pe eni o ba jina oba lo towo ba te nje ijia wa
6: ta ise ohun olotu wa ijia wa lopo lopo ijia to de wa de ni ijia to ijia awon ijia to ijia to se foju ri wa
5: okay
6: then ijia to se foju ri na wa
5: visible and invisible
6: se o pe won ma ni ojo kan to le ojo kan
5: ojo gbogbo to lohun
6: ojo gbogbo
5: ojo gbogbo to lohun to le ojo kan to lohun
6: so in to sele ni pe ele ta so pa foju ri oni pe gba ta ri ta gba yin mu a ma su yin si court so fine de wa lori e
5: okay
6: elomi boya kan pe kikan ji kikan lo lati elomi le ma se ri ke bi first time to ma se lo ma gba mu
5: aboro re kan to nse abeyan kan to nse leyin adugbo re
6: so afojuri ibe ni pe won ri won gba yin mu afojuri ibe ni pe ibi te ni yen tin se to tin se pe ko jina lo bi na se gbe niyan eni ti won na ni kumo mefa
5: to leyo kan
6: lo ba are lo wa eni ti no gbe ti o wa laye to wa laye lo le so ibi to de lara won
5: lo le ma toju won ri
6: lo le ma so ibi to lo le ma so nkan toju won ri bo eni ti o gbe to ye gbe to gbe o la mole o gba be soda iyen lo ni le jade ko so kan ti
5: oju ohun ri
6: so tori e ko si ba se le so pe idi ta le so pe hen tori idi bayi ni mo se fe jina lo ko si reason to wa tenable ki ta ba so pe kin sin yen tori pe owo na lo soke mi lowo na tori e mo se ji lo ngba ti na wa
5: agboye
6: ti o ku fe kan ma lo na yen ka fi na yen le ka ma lo
5: dipo to fi jale
6: ni we pe yan fi jale ton a wa gba yan mu okay ki la ma so fun mu omo tin omo ti won gbe ba ba be mu nigba ti nibi to tin ja o le na so ki la ma so fun mu pe a so fun mu pe igba ta n jina lo na no mu wa ni so ko si reason kokan to wa tenable ti yan fi so pe mo fi jina lo
5: e ja wo bayi sir nje a n jina lo abi jina lo boya latodo ile kan abi enikan olodan nikan abi latodo awon egbe kan abawon kan aha tori opolopo won ni a boya won ni nawo won se ikomo fun apere ni oladugbo abi won se yawo ladugbo won ni a ewe ja gbe ko eja se wo iwa seyin nje idi kankan nje eni boya olodan ni to jina lo njo le sakoba fun gbogbo adugbo njo le sakoba fun transformer njo le sakoba fun awon eyan laye ka ibi to ti jina lo sa
6: beni o le sakoba fun eni to jina lo fun re o le sakoba fun agbegbe to ti jina lo o de le sakoba fun transformer don tona fun won gan ladugbo be akoba to ma se fun eni ti o jina yen lo fun ara eni wipe nibi to ti fe fi waya ko ti o wo bi to ti fe jale e gbe eni to fe jale ara on bale en to fe jale ara o kin bale so bare o se bale yen ibi ti waya ti bo ko mo bi ti waya ti bo then ko tun ri bi ti yo tun gbe waya ko ko wo dada boya waya yen o ti bi o ti face meji lo fe gbe lo fe fi waya cross one explosion ma sele that is the explosion sele nbe electric shock now at one nbe then at one o le tun le mu electrocution lowo explosion bi to ti sele bond ma wa la o ma wa nbe tori by the time to ba test explosion ba sele o ma ta ba eni e o ma ta wo nu are eni so test explosion ba sele ka so pe explosion to sele ni bi to tin se ni e so explosion to ma da pada sori transformer that is akoba to ma se lori transformer ti transformer le baje o le ti be backup
5: o le ba lori transformer je
6: so to ba transformer je a wa fi gbo agbegbe gbo ayika yen gbo agbegbe to lo transformer yen a wa so won sori oko sinu oko to this thing is pe awa ta wa ladugbo ta wa lagbegbe awa na tun ni duty of care lori installations wa
5: but if you say something you say something
6: duty of care lori awon ba jina lo
5: okay
6: because nta ta ba so pe an jina lo en ton jina lo teyin na te wo te mo pe ye ke pa ru e sita ani kiloru ani one of our platforms ta pe ni whistle blowing
5: okay
6: so te ba so fun wa ani lati pe oruko yin eyen kan so fun wa pe ibi bayi leni bayi abi kan ke kan ya pelu gps camera yin ke ya ini yen nibi to tin gbe ko in fact yen whistle blowing to to yen o si e kan ya pelu gps camera yin o de ma direct to straight lo sile eni yen so ati mo eyin ti ma mo ru time iru time to fin gbe ko yen leyin ma so fun wa te ba so ru time yen fun wa a ma akan ma mo eni yen sikun na ni o de ba so wa mo sikun ba yen so mo se so pe ewu kan lo ma se fun eni ti o n fina ko o la fin soro bonds ta fin soro electric shock electrocution ewu kan na tun ni lo ri transformer to fun wa nina so transformer to fun wa nina to ba ti be park
5: yo fa ko ba fun ba community
6: to ma fi community si ni pe community o ni nina won ni rina lo
5: o tun ba se pe tan ba re tin se bayi county ti ma fi tayin lolobo
6: ni ona keji to tun wa be ni pe se won pe gbogbo transformer wa lo ni meter ewu to wa lori yen ni wi pe nibi to tin jina lo yen teyin na pari we sita consumption yen o ba pada wa sori gbogbo agbegbe yen to ba ya gba ma pada pariwo wipe awa ta ni meter ani en to ni meter to load to recharge every time iyen o ni problem en to wa gba bill ni problem yen ma pada wa lori e because
5: owo yen wa po fun won
6: godo pe lodo ti wa because a ra ni but data no ba ma san owo yen na o godo pe owó ta fẹ pa gbọdọ pe owó ta ma san náà dẹ niyi government ò ní wò lẹẹmejì
5: pé ntẹ yìí náírà lẹ ń ta
6: ntara la ń ta so by the time ti a bá wò gbókè àwọn tó ní pípé mìtà a ti yọ owó wọn sẹyìn a ti yọ owó wọn ṣe èyí tó kù ìbò la ti fẹ rí.
5: ó dá ẹja wo báyìí ọgbẹni abdulrahim abubakar tí wọn jẹ regional safety supervisor kora region ẹja wo ọrọ ètò ààbò lásìkò tá a wà yìí bí àpẹẹrẹ a rí pé àwọn òjò ńláńlá lọrọ lẹnujọ mẹta yìí bó ti jẹ pé òjò ti ń lọ díẹ díẹ à ń retí ẹrùn pé ìgbẹrún ń bọ pẹlú ìpalẹmọ díẹ díẹ pé láàrin oṣù mélòó àbọ ọsẹ mélòó ó ṣe kí gbẹrún ó dé àti àsìkò òjò tó ń lọ àti àsìkò ẹrùn tó ń bọ gbogbo ẹ náà ló ní ewu tí oníkálukú ẹ mú lọwọ àwọn ìgbésẹ ètò ààbò ló yẹ kára ló máa gbáradì fún báyìí lọwọ tá a wáyé pàápàá jùlọ pẹlú iná mọ̀nàmọ́ná bóyá látàrí àwọn ohun èlò iná lílò nínú ilé ni àbí látàrí àwọn nǹkan tó jẹ ohun èlò tó jẹ dúkìá iléeṣẹ IBDC tó wà láwọn àdúgbò kọ̀ọ̀kan àbí fún ọlọ́dàn ní gan fúnra wọn àwọn ìgbésẹ ètò ààbò ló yẹ kí wọn mú lọ́kùnkúndùn báyìí.
6: lákọ̀ọ́kọ́ ná a máa ń sọ wípé bóyá tá a bá ti wà níbi tí náà sí gbogbo ibi tá a bá wà bóyá abẹ wáyà ni o àbí ní bus stop tá a bá wà ká wo àyíká ibi tá a wà ṣé kò sí wáyà ńbẹ ṣé kò sí overhead line ńbẹ tí overhead line bá wà ńbẹ àyè bóyá wáyà jálẹ ẹ jẹ́ ká treat wọn bí ìgbà yìí pé iná wà ńbẹ.
5: pẹ̀lú àbá rí wáyà aná tó wà ńlẹ̀ tó já àbí nǹkan
6: ilé tó wà ńlẹ̀ ni o àbí èyí tó wà lókè ẹ jẹ́ ká treat wọn wípé iná wà ńbẹ ni. so àsìkò tá a dẹ̀ wà yín sìn àti rí pé òjò fẹ́ máa kásẹ̀ ńlẹ̀ bó ṣe ń kásẹ̀ ńlẹ̀ yẹn máa mú afẹ́fẹ́ dání àti ara sísun ara tó bá ń sọ yẹn náà máa lágbára so nínú ẹ̀dẹ̀ nìyí àwọn dangers tó wà ńbẹ̀ ni pé tí a bá wà nílé nígbà tí bóyá iná wà àbí náà sí ẹ jẹ́ ká try láti fún oní time yẹn a lè pa iná wa ká má lo àwọn kọta bá ń lò ní báyìí a lè pa iná ká jẹ́ kójò yẹn dá
5: tíná bá wà lásìkò tó jù sí rọ yẹn
6: because tí a bá wà nílé ilé ta ni tó jẹ́ pé structure ta ni kò ní good acting system tí ò bá ní good acting system tí ara bá san tó bá penetrate through installation ọjà ó máa bàjẹ́ ni then that is one tó bá ba installation jẹ ìyẹn ẹyọ kan ni but tó bá lọ cause nǹkan tó lè fa wípé tó lè mú ẹ̀mí lọ ìyẹn ni ò ní ṣe ń replace ẹ̀mí yẹn ni ò láàrọ̀ but tó jù bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ jẹ́ ká kó ká ní ká wà caution lórí wípé ewu tó lè mú jáde tí a bá ní good acting system pẹ̀lú time tá a wà yín sìn ó máa electrify ilé wa nígbà tí ara yẹn bá sọ ẹ jẹ́ mọ̀ pé it's coming with extra high voltage tó ju voltage táwa gan sáré pé
5: a mú jáde lọ
6: so ẹ jẹ́ ká wà careful gan lórí ẹ̀ then ní ta bá sọ pé a jáde síta ẹ jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ká dá àwọn lines tó wọ ọ̀dọ̀ wa ẹ jẹ́ ká dá wọn mọ̀ bí mo ṣe máa ń sọ ká dá wọn mọ̀ because níbi tí òjò bá ti rọ̀ gan tí ò jẹ́ ká lè rí iwájú tí ò jẹ́ ká lè rí ibi tá a ń lọ ẹ jẹ́ ká dúró kójò yẹn dá kó tó di pé à ń wọnú ẹ̀ tí a bá rìn níbi tí wáyà ti já sílẹ̀ nínú òjò ó ní ewu gan ó lè ṣàkóbá fún ẹ̀mí àti dúkìá ní àsìkò
5: ṣe eléyìí kan àwọn tó ń fẹsẹ̀ rìn nìkan eléyìí kan ni àbúkọ àwọn tí ń lo bóyá ọ̀kadà àbí tí ń lo mọ́tò náà.
6: bẹ́ẹ̀ni gbogbo wa ló jọ kàn àti ẹni tó jókòó sílé la sọ wípé tí ó bá ti ń lo tí jòjò bá ti ń rọ̀ tẹ̀dẹ̀ wípé ó ti ń mú afẹ́fẹ́ dání ẹ jẹ́ ká yọ àwọn ká pa àwọn iná wa so that ká fi save appliances àti life tó wà nínú ilé yẹn then eléyìí ta tún wá sọ àwọn tó wà níta ó mú ọkas ẹni tó ń tajà àbí ẹni tó ní shop àbí ọlọ́kadà ṣe pé ta bá sọ pé jòun rọ̀ káfẹ́ wábi kankan ta máa sápamọ́ sí but jẹ́ ká make sure pé ibi ta fẹ́ sápamọ́ sí yẹn ó jẹ́ ibi tó safe fún wa tí ò ń ṣe abẹ line
5: tí ò ṣàbẹ wáyà la jókòó sí
6: tí ò dẹ̀ kì í ṣe wípé abẹ́ igi because tẹ bá rí bomi àti tẹ bá rí ẹni tó ti rí wípé ara sán ó dẹ̀ wugi ti gbogbo igi ńlá ni tí ò ń ṣe igi kékeré ó ti ṣe èmi ti rírí dáadáa so tó yẹ pé tí irú nǹkan báyẹn bá ń ṣẹlẹ̀ so ẹ jẹ́ ká wá ibi tó safe kì í ṣe pé bóyá ká sọ pé a fẹ́ dúró sábẹ́ igi àbí a fẹ́ sápamọ́ sábẹ́ igi torí òjò àbí a fẹ́ bọ́ sí abẹ́ shop kan shop ta fẹ́ dúró sí yẹn náà ẹ jẹ́ ká wò pé ṣé kò ń ṣe abẹ́ line ṣé kò sí ní right of way because right of way fún ẹ náà ọ̀tọ̀ náà tún nìyẹn
5: pe ewu tun wa nbe na
6: ewu to ti e wa lori yen ti e po abi kan ka so pe ibi ta fe duro si o sumo transformer ewu to wa nu yen na po tori gbo time ti an so yi ti ehin ti ina ba won ni yoba lo pa lo po pe en ti song ba to de da
5: ko ni ba won bu ba ko so ben
6: ba won bu
5: ko so ben
6: so e je ka wa careful ka take safety yen ka stay safety ara wa
5: o da ki to kin to bomi la kin to bomi la kin to bomi la loke lohun laarin seju kan e ja wo bayi to jo ba ro nko boya bi asukerun ba de boya ninu ile awon kan tan lo ninu ile ah laarin seju kan pere awon kan wo lo ye ka mu bi eto abo ko to ri pe won bomi la
6: e je ka ni eto ojula lapon fin sori then lori awon installations at ori boya diriwas ko ta wa yin si I'm around that so I pay bill time in December, October, November, December. As my friend, you pay a new parliament for a drum. So I'm having so I pay a fair increase street lights. You are so Taban, she said, join Tabama Funish, she told my bar install any installation. We are new streets in you, we are in no lane, a Jacob J license, electrical,
5: and a talk by we are saying,
6: we are saying, then to buy a good yard, it be told late, toti. Ba to ti ba abe line se ni e wa si office wa
5: ka
6: le jo plan ne because ti ni biru ose kan seyin sin ose kan bo se meji seyin sin ati ra awon bi to je pe awon kan tin install street light labe line to je pe ikan awon meta ni won ikan nu won o ku
5: then
6: awon meji nu won sese ko de gbagbe lo si hospital to je pe hospital not the treat won so e je ka wa extra careful ta ba ni any installation ta fe se lagbegbe wa ni
5: ipa to ni se pelu oro ina
6: to le ni se pelu ina e je ka wa si office wa
5: ka
6: ba won soro ka le jo plan e
5: bo ona ti won gbugba ti oni mewu lowo oda e je un se baye dato mi na an bo ni ko pe ko jina eyan ra le mo kiyin e ku kale en lembe won
4: Grille, Tana, Kinasi Matan, Nimanawa, Kama Sunday, Do Way, Natan, Badun, Lomoki, Joba, Pakoli, and Girasia, Bekale, Twasome, Letiri Kidero, Timamua, Latile, Jekina, Lua, Chosisan, Uli Rodu, Leitia Pene, Meta Acquisition Fund, Ma, Eto Yusia Toku, Fifa, Motimo, Tin, Meta Ned, Letiri, Nimeta, Totun Rofe, Latifo, Missila, Sigbo, Motimolo, Connie Monsawore, Lani, and Wunibara, Atia Mosis, and Nation, Letiri, your Bati Bameta, Yi, Ronu, Yosisan, Yuma Bade, Unto Balo, Loma Sawore. Kilo wade o gbogbo ile to ba ti gba meta yala maf ati discrep leyi to ba fe de abi maf leyi ti gbogbo eyan sanwo gba bowo baba yi pe e tun bypass eleyi ti a pe ni ka ma jina lo e ju lamba pa ni waju ofin ko mo ni si sanwo tanan nikan o tu se se ka e fa so pempe roko ba tori pe e ti di alokolohun kigbe ti n ba hun ni ijoba je eni to ni le eni to ni meta ati eni to ba won se gbogbo yin le keran ekun jiji na ijoba lo o lewu o awon ti won so ni gbagbo akede yi ni IBEDC distributing power changing lives
5: Benny bo se je na niyan ake alejo wa ko on lati kan iyen ogbeni Abdulrahim Abubakar ti won je regional safety supervisor fun Kwara region ninu egbe ilese IBDC baba en ba oro boja wo oro meter ibo loro meter idedo ge bi asigbo ninu jingu bayi ibo loro meter idedo bakan na boya kin gbe lodo iyawa Mrs. Falela Tadebayo lawa bo loro meter lowo ta wa yi ibo lodedo lodo tin
7: e se olotu Mita eto pinpin mita se nlo lowo ba se nba yin soro maf ati disrep fun awon band A ati band B o se nlo lowo in fact band A I think we're almost done and of course band B no ashwa lori e so gbogbo awon olubara wa to wa lori network wa la mission pin apin mita e fun
5: okay.
7: And idi ni pe a fe fi di kudie to wa laarin wa ati awon olubara wa nipa oro anpin bili ye bayi ni mulo
5: ibore
7: ni yi ti mo ka ba waye laarin ati awa ati awon olubara wa ohun ni nkan ti a fe mojuto pelu pinpin mita bo ba se wa npin mita e wa je nkan ti o ba wa ni je pupo because ba se npin mita yi ni ati notice npe awon kan tin bypass yi ina meter tan so yi
5: okay
7: won tin bypass it and ile ise na de ti fi ofin lele bayin pe gbogbo eni keni ti a ba ti mu to ba bypass na ofin ni a ma fi gbe iru eni na a ko nsowo tanran nikan ni ile ise wa after ni owo ta wa bayi gbogbo eni keni ta ba ti gba mu to ji ina lo eni e o ma fi oju ba ile ejo gbogbo ofin to ba de back up ni won ma lo fun ru eni be ati lawon yin orisirisi ti won tin lo ile ejo ni ori oro anjina lo so an fi asiko yi an fi ran awon olubara wa ki won jo ki won de na iwa ibaje because o je nkan ti o lodi si ofin ijoba apapo olodi fun ijoba Kwara State as well.
5: If you're not, no, if you come and jali.
7: No, fa iba. Ijomo lo abi gan. Te yamba ni ke yowo kufi ya iba ki amajin kan lo because ikan tan so ina tan so yi awon kan ni won ko let won fi invest sinu ilese awa na den rana antana ni gege bi mo se man so lori eto yin gbo wa pe commercial entity la wa na katakara ni nkan tan se ni ilese wa so of course gugu se ti o fe da wo kale ti o ni ko won ma jere but ngba mi nbe gan to je npe ti gbogbo e ba di to ba ti erere at least wa se roju owo atoju owo ati ere o je nkan ti ilese wa je o je bi ipenija fun ilese wa tori awon olubara wa nitori oro anjina loyi o je nkan ti o ba wa nu je pupo to orisirisi la de ti ba ti se orisirisi la ni loye community engagement ni iru radio program ta n se ina ikan na ninu e orisirisi la ni loye lori social media handles wa gbugbe ni ati lawon eyan lole so an fi asiko ya fi ro won pe to imita ta n so yi ijoba apapo won gbe kale lati ri pe won fi se idekun fun awon ara ilu ni so kan je ka lo bo se e ka lo then ni afikun fun wa ni ti o ba n lo map meter je eto rira meter
5: ti won
7: map as beni so iyen o je ibi to je pe eni ti o ba ni access si iru awon boya won to wa ni lesser band bi man cde ti won ba ti mito ti kan wa pe mito fe tan de nilo ati lo meter because elomi bill tan mu wa fun ko te lorun so to ba fe ra meter aye na wa fun iru eni be so iru awon yen map ni won ma ra meter set provider ni an
5: ko map
7: so ile ise wa na ni but ilana ti won gba ti won fi ra o si rorun gan ile ise ti se ni rorun won encourage eni keni lati kowo fun eni keni osise ile ise ni third party ni kini eni kan ni rara nkan ti e le se funra yin ni te ba lo si ori website wa te ba lo sori msms wa e ma register gbogbo details yin e ma wa nbe iyen fun
5: eni to ba ti ni
7: bill especially fun awon to ba ti ni bill ori msms le ma lo direct e ma lo register fun rain gbogbo nkan te ma se o si wa nbe then fun awon to ba sese nfe to yen pe le tutu ni tan se fe of course awon to ba need ni
5: ni
7: won fe fana sibe awon yen na ba ti lo sori app ybdcp won re create customer new customer account tan ba ti lo sibe ti won click e gbogbo information ti won need lati fi register na ma bere lo won tan ba de ti upload e ti won download nkan ti won ni kan download which is the lekan form won ni form ti a ma npe ni form 74
5: okay.
7: Form ye won fun certified electrical contractor to ma ba won sign e won a de upload e pada si ori website ti won te ba fe se registration ye emission pe passport yin ati NIM card yin o wa na won yin so that e ma fi register tori gbogbo nkan te ma upload di e te ba de ti se yin tan the next thing ni ke ya picture ile yen pelu app yen na le ma fi ya so te ba ti ya to the next thing owo awon yan wa loku awon ni wa validate gbogbo information te fun won in fact some extent ga awon mi need ati lo sile yin lati lo wo pe okay se gbogbo information te supply se o correct abi ko correct
5: se ile yo ni take time
7: ko take time lo ti ti
5: elomi o pe lati bi osun kan osun meji ara
7: won ko take time tele lo man take time but ni ti won ti se lona to ti gba rorun gan so ngba kan gan tele e ma need ati koko lo create account na ka account but ni sin pelu map id te ba ti se registration yen tan ti eni ti o ma validate e to n cover dugbo yin to ba ti validate information yin to ti link gbogbo e wa okay fun e lo ma ba invalidate e o ma de generate map id sin map id yen ohun le yin ma fi register fun meter te ma lo sori msms pada e ma fi register fun meter ton wa se technical evaluation fun yin e de san owo meter yen e ma wa je ka gbagbe te ba san owo meter yen tan ile ise wa ma refund iru owo ba yen
5: lọnà
7: bẹẹ ni ẹ ṣe ṣẹri tí ẹ bá ra map meter ilé iṣẹ máa ń refund owó fún yín díẹdíẹ pẹlú token ni wọn á fi refund irú owó yẹn fún yín padà so ọ̀nà tí ẹ máa gbà fún àwọn tí ó bá tó bá ti ra map tẹ bá ti ra map meter ẹ lè lọ sórí website wa www.ibdc.com/map ẹ wà lọ refund map map refund te ba si lo sibe o ma verify yin e de fi meter number yin si te ba si fi meter number yin si automatically o ma generate si refund token fun yin te ma load si ori meter yin so be se ma se niyan ti won fi of course
5: se o susu na mo wa se le abi e kan na ni
7: eh sam te ba ti ra ina te ba ti load e ma lo fun meter refund yin so bi e se ma se eni ti owo yin ma fi pe iye ti era beta yin so o je nkan ti o rorun a de n gba won yan ni moran pe eni ti o ba ni access si math ati disrep e le lo fun math meter
5: so ani ti o ba wa le se gbo le gbo le yin lori kini ti boya ko ni imo lo titi lori anwo social media won le kan si le se
7: won le kan si le se wa kan lo si customer care be ni kan lo si customer care office wa awon yen ma guide won lori nkan ton ma se fan awon mi gan won ma ba won register kini yen ton ba ti mu gbo information ton need dani
5: se pelu gbo ton ba fi register ati wo tara ise ki se pe won tun sanwo mint boya won fe ba won install meter abi o lu awon ka ti won tun san
7: rara ko si leyin owo mita yen ton ba ti san installation awon ile ise wa ni o ma se alagbateru yen so fun ara won ni wa te ba ti wa gba mita ti mita yen ba ti ready ton ba ti pe awa la ma fi installer to ma tele yin lo le lo install mita
5: yen se pe won tun sanwo mi lo to
7: di kan sanwo fun installer yen
5: o da eyin ara le ona le ti gbo lori eto fun toni eh ko to ri pe a lo bo te je pe opolopo ipin wole sugba yo mi ka sari menu ba awon ojo oku ta won le fi sanwo laarin seju kan ko to ri pe a mo mo ade
7: awon ojo oku ti e le fi sanwo na yin awon ni quick teller buy power awon bank app yin ati ussd code any bank ti e ba nlo awon fintech company e na bi opay pampay awon platform yen na wa available lati fi san owo na yin quick teller na wa nbe jumia app na e le lo won gbogbo awon payment platforms yen na e ma ri under utility e ma ri te ma fi san owo na yin ni rorun
5: to yara le te n gbo wa lori eto foto ni ma binu o wu mi ki n gba awon igbe yin lolokan ojo kan sugbon ile to se pataki ju na lele ti amenu bayi to je pe yo se wa lanfani pupo ju yo si wa lanfani pupo ju ora e je n sare wo enikan ododo si boro won ba ti ni po ju o ko yin bole tin pe wa o o ko yin
8: Abiodun sọ̀rọ̀ láti tánkẹ̀.
5: Ẹ lọ tàlàtà sọ̀rọ̀ yín sà.
8: Mo fẹ́ appreciate IBC fún nǹkan tó ń ṣe ní 2 weeks ago.
5: Ok.
8: Ìgbàdí mo complain pa iná tó já ládùúgbò.
5: Bẹ́ẹ̀ni. Hello.
8: Kò pẹ́ tí wọ́n wá ṣe.
5: Kò pẹ́ tí wọ́n bá yín ṣe.
8: Mo fẹ́ appreciate wọn.
5: Tọ́.
8: Bẹ́ẹ̀ni ìgbà tí wọ́n já.
5: Tọ́.
8: Ẹ ṣe nǹkan.
5: Àdúpẹ́ o. Àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni pé ẹ ṣeun àwọn pè yẹn sì dáwọ̀
7: lóòrè ètò náà pè sí níjọ yẹn ta fi pé
5: àwọn àdúpẹ́ ẹwẹ́ jábọ̀ lọ fọ́tò ní adúpẹ́ lọ́wọ́ mrs falila àtàríbáyọ̀ làwọ́ àbákan náà ọ̀gbẹ́ni abdulrahim abubakar tí wọ́n jẹ́ regional safety supervisor ní kwara region fún ibadc adúpẹ́ ọ̀gbẹ́yìn tẹ́ ẹ fẹ́ pè tá àrígbẹ́ mọ́ bínú torí àkókò wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹgbìyànjú ẹ pé a gba ìpè yín wọlé ní direct life and direct ọlárẹ̀wájú ògún ní ọ̀pá ibi tí lórúkọ tèmi a máa pàdé pẹ̀lú ilé iṣẹ́ ibadc lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run òkùnkùn wa yóò di ìmọ́lẹ̀ o àwọn tó ti jẹ́ pé ìmọ́lẹ̀ wa náà ni lágbára ọlọ́run kò ní dùn kankan ó dìgbà kan náà o.
9: Grille kana kina si mata ni mana wa kama sande di owo inata ngbadun ohun lo mu ki ijoba apako lede Nigeria se agbekale eto aso na electric dero ti won mu wa lati le je ki ina lilo ati owo sisan re o le roju leyi ti a pe ni meter acquisition fund MAF eto yi lo se atokun fifun awon ti won o ti ni meter ina electric ni meter tutun lofe lati fopin si lasigbo ina ti mo lo ko ni mo sanwo re laarin awon onibara ati awon osise ile ise ina electric bi o ba ti gba meter yi irorun ni owo sisan re yo ma bade ohun to ba lo lo mo sanwo re lo ware o gbogbo ile to ba ti gba meta yala maf ati discrep leyi to bo fe de abi maf leyi ti gbogbo eyan sanwo gba bowo baba yin pe e tun bypass eleyi ti a pe ni ka ma jina lo e ju lamba pa ni waju ofin ko mo ni si sanwo tanan nikan o tu se se ka e faso pempe roko oba tori pe e ti di alokolohun kigbe ti n ba ohun ni ijoba je eni to nile eni to ni meta ati eni to ba won se gbogbo yin le keran ekun jiji na ijoba lo o lewu o awon ti won so ni gbagbo akede yi ni ibed

0: bo
1: iwa wole oko o wa lọlọrun o tete ti fun olomo lo wa fe para re lo nronu si ha ja bi po ri do run e ro daada niyan o to ba mo inu ro o ba mo pe olorun oba oba ko idayan ko gbagbe eda adani mo gbagbe ni won pe iwo fokan bale iwo ni ofo kan si pe bogo tin je tolorun wona a wa ba o se ko mo about you what menopause kini je be ni waju olorun be yan ba pe 60 years lojo ori eh tolorun ba lohun o fun lomo yo fun lo so yen agbara o si ran mathematics oran ogba be abo ogba be lan waju
2: gbe ke adupe lowo olorun eri eyi ti ele ma pe wa ese o owo wa lokun ni oja lo ohun yin atoro aforije
1: e ma binu si wa
2: e ma wo pe a test won lose to koja I send the first note ni je dogun I send the first note ni je rindilogun e wa gbo yin e ma binu owo kun ni e wo ru eto te fe gbo loni lise abala meje la pin si gbogbo e gan se mata yin je ngba ge
1: agidi la
2: wa fa meje tori awon to pile wa lowo wa ta fe lo loni lo bi merin marun amasi ko to rarara a fe ke farabale dada beni kan ma so fun o pe aye wa won so fun pe ko saye o toto aye o ma camera
1: aye
2: aye adapa mo ye simi lenu
1: aye
2: be ba dagma e mata mi o
1: be ba di odo e ma gba wa meje gba wa lo o e sanu wa o
2: awon iya mi osorunga apa ni mo wa gun ologi ki oru otagi ora ge aye kekeke ti mo mi lagbada awon kan be won le wole lai silekun idunno yin ni ka ri o e meje a ri ibinu yin o ibinu aye o se ri idunnu aye lo se ri
1: eyan afa
2: be ni lu oyibo
1: eyan afa kabiti kabiti
2: to ba ri binu aye oni to won wo balu ni o yo ti de nigeria atako to mo wi pe
1: nigeria lo mo wa ye
2: aso to nfi bora lali ananda ni be lara hun toto omo ba mi adama se ri sele te be gbo loni be ni kan ba so pe ko saye e pe ko ni to won mo so be ma be wa sele la ye ni to ba kan lo ma ke yo si wale lati lu oyinbo
1: eh
2: o ko baba ohun ku
1: eh
2: o si wale ko wa sayeye fun baba e
1: abi
2: ayeye yin ni kan na lori ma o olamba ni ati pada si lu oyinbo won daze ria fun won sunday
1: ko si ku o
2: ayemo so wa
1: se poku
2: won so fun pe boya ko hanje adugbo boya won kan be to je ododo won awon yen ni won wa so mu pe o ni pada lo mo
1: se wo
2: eni to le so osi ko pada lo oto o ki wa se ipada nikan gbogbo nkan baje o baje koja adaji o baje de bi pe iyawo to fi ile lohun iyawo yen so fa won omo to fi ile lohun pe baba yin ti ku o nbo lo nigeria ko si ku
1: ko si ku o be laye o wa laye
2: eko ta fe ke ko nbe ni pe
1: kabiyesi
2: e meja ta yin je o e ja se pele pele ti oku ba ku fun a e wo e mo yen nikan ni posi ibi onje ba ye ko de
1: e je o de be o
2: agbara yin oba wa gbe ka dana gbogbo adugbo e gbọ e ba ti se jọ kejo e din akake e ku nbe
1: lo ba tan
2: ilana musulumi ilana kristiani mi gan o ti e faaye gbagba dudu ma gba asiku e ba ti buye gbesoku to de ti jọ kejo te se sara fun o ti tan akunrin dana o pelere opa malu awon bi to nje ode won sendi won da seria fun lare waju ja ko lo e ka polo wo
1: kwa awon eyan kwa awon pa
2: gbogbo eseran to fi suku ti a to ti konu le gbogbo e lo to pada ko ti to fi si egun si e gba pada de embassy ni eni wo ko lo wa nu photo lo ni omo ni lu lo won ni wo ko lo wa nu passport yi e woju hun daada aye omo aye eyan omo eyan won ti gbe oju mi won ti paro ori re won ti gbori mi si olohun maja yo paro ori mi kini pala re waju le e ja lo e ka polowo oja wa a wa pada sodo e ni won paro ori e

Beruka. Beruka. Agbara ganga. Agbara to jagbara lo. Energy drink. Logan to ba wonu ara. Agbara ti de. Ajo Nabra ki jalonte. Ile ise to loruko. To se

0: pansa ofura pansa bara re ninu na
1: aja ti ofura aja mama jin
0: kabiyesi eledumare
1: bo ni
0: papo ti o ba fura o le oko
1: aya
0: me wa nsele ani e ma gbo radio ke ma gbele kogbon gbogbo yin mi kan le hin eh ti gbo nkan kan o e tu fara bale dada tori pe ma jamare ipe npeju oju la la fila be be tire ni to de fila ko ri to ba ti tayo pe npeju e ma bi le re pe sara le abi ole o ti mu owo kan skoskodani olalomi amele ko ma la bi ola ya meji ni baba meji lo je ti sun jade nigba yo obirin to ma ma mu ope pataki lowo oloye aki ade adejuma eri ayo fun gbogbo awon tin je ready
1: baba to fortunate o tu so ready ni fortunate
0: o do wole oloye aki ade adejuma
1: o ti suaju
0: wa lo soju wa labuja wa lo soju wa bi rep lo ba fe lo ba wu oni
1: tori ipo ti won ju rep lo
0: egbo se se senator
1: ibi ti e fe so pe kawon gangan fun awon wo so pa won se
0: are
1: pe ti are a dibo fun yin
0: tori won ni eni aba ti jenu ata re ta jenu epo re
1: se bi
0: mata yin je o ba la ma wa ko lo ko ni lo si waju
1: eyan ba pe n gba keji olohun
0: adi ba mo awon eyan ti je buredi yin chi si ba won la mu
1: olohun
0: me lo la beka dombo mbembe o de eleyi ti je bulk ta won ti gbogbo awon iyawo atomo odoko ti won o bo ti won ni le je tan iyan ni dombo won ni kan 50-50 ni ikan sandy bread ikan fruit bread be ba ti je ba ayesi ma to sa eso je nu e ese o oju oni ti
1: ami ase o
0: ile je fortunate butter bread e ja ni so ni gbagede ile itaja won
2: o lo nile lalejo agbede o 50-50 buredi bol yo to je ti fortunate olori lowo o le lenu pelu opolopo adun miliki eyin ati butter to kidamudamu sibe samani gboni e ma je buredi to da idini ti le se fortunate bread fi sagbejade buredi solu dero ta pin ni 50-50 gbogbo budo ta ja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun

0: akira wa kabo lati le se fortunate bread
1: abala keji eto ilade yi
0: ibelade yi o iwa olohun oba mi egbona kilo le dena ti obirin ti o joko kale bayi to wa nle oko e ti o ma toju omo ti o ma se gbogbo e at the end of the day oko o si dajoba gba ma lo finally eni mo ti wi ko ye yin ngbe ba gbo nte fe gbo yi le mo pe keyan awon awon le ile ejo gan bi eyan ba gbe oro toko ti abu wo de waju won obirin ni saba ma jareju ijoba feran obirin pupo gan won so fun oni pe omo yi o
1: nke ilu elege ni won
0: nke ilu elege ni won o awon omo yi akata aya awon ni won gbodo wa ke se pe ki babo wa ma so pe se bi emi ni mo bi bo ti wule obi to iya lo lomo ini yo ba wi o ta ba lenu won e gbo isele to sele yi teyin baba wa ateyin ya wa kere ko gidi kombe be ba gbo tan e si sadankata e si so lohun oba oya pe won wole

0: kukuku lara otali beranle ko dide kara ule pemba atura wo atura pese atura dada kegun to kegun na kara o yagaga aran ro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara ule pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa to to re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara ule pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun kara ule pemba loko gbogbo won agbara po kara ule pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka ku ogun ibo lo se kara ule pemba ero sese pi ire patu opere tapata ponpon kara ule pemba o kisibe
1: kara ule pemba more atura dada
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni adota odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
3: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se monomin plus
4: monomin plus
5: ah ya ya ya
6: eh ni ninu oki idu ko po so kini won pe lo be oge a so fun ile kan se ri pe ko wa ti e saye debi pe a pe oda kuburo e ja gbo ti lagbaja e ja gbo ti la kasegbe a bi awon alase won ma bi won se ba ni fi asiko kun asiko eyi na ma pe ko si ayo sonu ninu gbogbo eto to n gori ile ise Diamond Radio ba ba ti dide lise emi ti e to keko nbe
7: bi ko ba tamo ni
6: bi mi ba to ti wole mi ti e to keko nbe
7: ni o to wole
6: kawa o to de e be pe nte to n keko nbe la balategun olorun lo gbe Diamond Radio kale pe ko je asiwaju ko won ojori ki gbogbo awon yoku ki won ma tele bo olorun mi amale ko ma lafi olaye e je ka o tun ma gbe gbogbo enu wa pada lo si ibadan
7: e won wa je aso telephone number wa
6: te ba lo nkohun
7: te fe ba wa so
6: te so kale yi tabi te ba ni moran te fe gba awon
7: ti beyin na ni iriri kan te fe so ko ti dada ke da ko ara yin eyan kan rora so fun wa awoju sategun ko da to ba je mo ka paro ohun yin ke mo mo pe yin le nsoro mo yi gbogbo orin se ni an lo ti wa nbi ko lo ba ki o ko ba ni se agbega fun ile ise yi ju bayi lo to olalo mi amale lo ko temi o iyeru okin olobe omo baba to ko pelepele to ba je pe fe pe wa number temi re o 080 33 504 704 to ba je ti ko mo lavi ola ya
6: e kan te 080 e wa te 7 le marun 080 77 77 78 21 te ba ti te 080 e te 7 marun 821 number mejeji te gbohun ati tola lo mi o ati komo lavi olaya o na ni whatsapp number wa e ba wa soro bi ogo ti nje tolohun e si ri pe aye yin o yo yi pada si re ni pade wa njo mejo
7: lo ba di wo bi ojoro
6: ah sad anybody
7: olohun
6: olohun
7: o ba la wa sadi

Eka bo pada iroyin na re ni ekunre re ile ise ologun ojo ofurufu le ti sise loju awon awa oko balu marun ati awon eyan ogun to wa ninu oko balu le se logun ojo ofurufu le yi to ja wale ni anojo aje ni aigbe igbokoda ni ipinle ondo alari ile ise ologun ojo ofurufu ile yi e ma sa sunday aneke na te jade kan to lede ato agbenuso fun le se ologun ojo ofurufu le yi ye komodro eime ejo teme salaye pe isele na lo je ibanuje nla papa julo fun ile yi ati fun ile ise ologun ojo ofurufu o wa daro pelu awon malebi toro kan ati awon iro awon eyan toro kan ohun e ma se aneke seleri fun awon malebi toro kan pe ile ise ologun ojo ofurufu le yo se asileyin to nipo fun won kade on fide mule pe awon iro me dogbon lo wa ninu oko ojo ofurufu awon maun lara awon lo je awako ti awon ogun si je ero ojo wale nigba to wa irun se won oko lo gbera lati ilu Benin to lo si ilu Eko eno iroyin miran ajo eleto dibo le INEC ti fi eto kale pelu awon ajo toro kan nile ye lati dekun iwa ajebanu lati de pe won mojuto igbese lati dekun awon ton lowo inu dibo ko sebe ati owo polongo ti o bo fi mo alaga ajo INEC ojogbon Josh amopetan lo fun lede nigba ton soro loni ninu Abuja o tin ka oro apile kore nibi eto kan te gbe kale pelu awon adare ile ise aroyin eto ohun o fidi e mule ipe igbese lede lati ri pe won dekun awon igbese fifa oju awon odibo mora nipa owo ati nipa awon kan miran awon pitan fidi e mule pe ajo INEC se papo pelu ajo ijoba le yi to n dekun iwa ajebanu EFCC ati iro re to n dekun iwa ibaje ICPC ati ajo ijoba le yi to wa ni ijanu otelemuye nina owo NFIU lati ri pe won tete kepo jade ta ba tin ke fi iru owo ohun ewe ile gbimo asojo sofin le yi ni gbimo te koto re lori eto debo ti koberase si ajo eleto debo le yi INEC ko se agbeyewo oroko awon moye kan to de latowo awon egbe selo fun eto debo odun ton bo kan si fagile omoye ta si soruko re ninu oroko awon egbe ta fi sowo si ajo INEC igbimo ohun ni atejade to buwọlu lati owo alaga re bayo balogun sowo awon niroyin nilu Abuja o ke si ajo INEC ko tele ofin tan lori layi fun ilana eto idibo papa julo abala kerin si abala kefa re igbimo ohun tun je ki ajo INEC ran ti gbe gbede laipe yi to fidi e mule abala ilana eto idibo leyi eleketa dini adorin ese karun ege bo se we oni eni ti o ba le soruko re ninu oruko ame egbe to bi sowo sagona INEC ko neto lati kopa ninu eto idibo ko meso yo egbe oselu wayo akowe agba fun ajo jambu ojogbon segun aina ti fun lede to fi gbe ojuko lati ko idanwo ajo jambu UTME lo si ile Canada ino to fi lede ni o ni oni aina salaye pe sanu gbe lati je ki ajo INEC ki ajo jambu gbegbe si akin papa julo lori eto eko a ti pe on pa wole ege bo se wi o tesi waju pe ojuku ohun ton gbe lo si ro ntawa ni le Canada o le yo se na wo fun awon mo ile yi to wa ni le Canada ati ni agbegbe arewa ile America to be joko fun idan UTME ati wa keko ni le Nigeria ege bo se wi igbese na onu won gbe bi opo awon eyan se nsalaye bi pe igbese na oyin ogbera so bere lati odun to nbo lo fun idanwo UTME commissioner fun lese olopa ile yi eka ti ipinle Anambra CP Inana Ama se ko we ranse pe loju ese ki adade ilese olopa kan DPO ati igba kejo gagba olopa DSP lo so tenu ti won ati jade kan to lede loni latowo agbenuso fun ilese olopa le ye ka ti ipinle Anambra SP Tochukwu Ikanga salaye pe commissioner na ti pase pe ki awon mejeji atawon toro kan fi tenu won lede lori foran kan to gbinaya pe afurasi arugale kan to fi sodo won oni opo ra
commissioner fun le se olopa tun pase pe loju ese oni kan fi aje inspector olopa kan lori bi afrasion se pora ege bo se oke se awon aralu kan ko fun suru papa julo kan ma se akoba fun iwadi to lo lowo

0: abojú mi tan mi je ni eh
1: wo lo tun wo
0: ba le mi eh hey alhamdulillah yo olohun mo dupe olohun mo dupe o olohun mo dupe ah mo dupe dupe dupe dupe olohun mi mo mo dupe
1: eh
0: ba le mi in ti mo ri e ri se ani egbon mi ti sanwo mura ti mo fe lo atowo ile ni o atowo onje ni o atowo flight mi pelu won ti san gbogbo abun kan mo wo yi ni
1: ajia mi ah ajia ajia ajia ajia won
0: bo ko ye mi
1: ajia to mo ba se wa ma puro na iro suna lo yo pa iro pa iro suna
0: e se mo puro o ni eyin na ewo funra yin abun kan ni ise awon puro in puro mo na kai
1: se iwo ategbon re ti ni ajo so kan tele lori
0: se bi yo kan pe mi lana ni mo zin o si bere pe bo ni umra ti mo ni mo fe lo mo si ni ah o so wo pe mo se ti mo ko lokan mi gan pe igba ti o so wo pe akan se ni na si ni mo wori o pe kin lo fokan bale
1: la ila ila la
0: hey olorun mo mo dupe o alhamdulillah
1: eh do now ah o ga kan ni oye mi o pe ah looto ogbesiru looto
0: ehn
1: wakati marun re ijaleti gbogbo nkan lo nse amo bo ti wa se le o egbon re o sanwo office adura tele lo so sadura le lori
0: olohun kan ma ngbe si na ni abibo se
1: office le mi
0: olohun kan ma fi san le mi na ni
1: allah akbar olohun office le mi na ni
0: wa kan soro kekere lana na na si ni mo kuda mi mo pe yo ya gan pe yo ya ni kiakia be a kan so fun mi lana na na si ni mo wori kin lo fokan bale are eh ba ndupe da kan
1: ah
0: ba ndupe o je nti wa pe won kin kin
1: won o lo la lobo
0: ami o
1: iya iya mi ba ro gbo olohun korin won ma da waka won ni arafa la lobo ajo ma lo asijo ma de arafa la lobo ajo ma lo
0: asijo ma de
1: eh all le na bo la yo
0: ami o inshallah
1: do se ese egbon re eh afa wasiunu
0: awon na ni
1: afa wasiu
0: be ni
1: eh olo ba nke won
0: ah ami o
1: olo ba dupe fun won
0: ami o
1: eh afa wasi lo sewo
0: olo ba si ke won la daro go olo awon na sanwo mi ah olo mo dupe
1: se bayi se se pe
0: mo dupe e pe won ki won ah
1: olo
0: po fa
1: se se pe won pe ana mi e tin si regun abi
0: ah egbon mi se ba won se ba won
1: eh won pe afa wasi
0: o adupe lowo lo
1: eh mi o pe afa wasi sori ara afa to wa lo to fe lo iwo ni kaka lo lo o
0: be
1: ni bo bayi ti lo te to de bayi olodun ti sinore fun anu leyi
0: ami o
1: emi na lo temi n de
0: ami inshallah
1: amo wa lo taju lo o se ya pata to yo lo
0: ami o la gba ro gbo olodun gbogbo wa na lajo lo
1: olodun fo to emi te na ko ni ya iyakuya mo gbogbo awon aburo e pata ni lo ka fa ye ni
0: gbogbo won na suli ago lo
1: gbogbo
0: won na lo
1: eh ke le bojo mi amun lo
0: olohun mo dupe o eh mo dupe mo dupe
1: mo nbo aja mo nbo
0: o da
1: ah mo nbo mo nbo
0: inu mi mo nbo olohun mo dupe ibi ko mi nu pada lo mura
1: eh olohun eh sori ele to wa fe lo yi
0: eh
1: wakati ya ya ya mi mo da fun le kan won tun da waka baba baba mi fun o
0: be
1: ah awa ta lo la ma de o

0: o bere laarin awon yibo meta awon yibo yi won fi owo saanu ni so o wa de ile adulawo yen ile africa ni ya 2020 ni time gba corona o de nigeria ya 2022 awa gbo ni ya 2024 odun keta la wa ma nlo lo ni di re ita tin ja anfani ta so be ni odun keta wa la nlo lo yi o gbogbo awon anfani to wa ninu eto ta mu wa ni o akoko owo ta nsoro re yi ko ni ele lori bo ti wo mo
1: ki so owo to le le lori
0: be ni je owo to fi okan bale
1: no interest
0: ba ti koko gbo yi na be o ni di pa mo wo oni duro kiri pa ba mi duro mo fe gbo owo ko mo nilo re ko ni di pe a mo wa ko lateral ka boya wele abi wele iwe kan ni ko ni di re o ko ni di bvn ni wa o ko ni di nin ni wa o ko da ko ni di passport
1: lo ba pare
0: owo itun wa ni ko tun di seta nse lowo ko di lowo
1: ko ni ko ni sa ko ba fun sa teyan ba
0: ni to ti wo si pe ko ni di pa mo joko pade boya lo sese abi lo sosu ibi ele lati tun mo dawo dawo gba dawo tebu dawo chia eyi o mo si
1: dawo minute
0: be ni ko ni lo re owo itun wa ni a mo gba ajemonu ko to di pa gba lonu ta nso yi
1: ajemonu alawansi to wa
0: be ni olotu ta ba gba lonu tan ko da mo gba je monu lo ni aje monu yen ti ehun mo itan
1: o nte si waju o sise
0: tele
1: kabiyesi olo
0: be ni ko itan rara eyi to wa je pa bamba ri re to je pe tori re gan ni gbogbo awa ta nwo yi gbogbo awa ti e ngbo hun wa ise darapo o ni pe ta ba gba owo itan ko ise nu apo wa lati mo daada pada
1: e wa eyan ni mo da pada lapo ara re
0: e ri pe mo ti so si waju owo te yo gba te yo ni da pada lapo ara yen jo se lonu ni o la se so pe eto wa gbowo
1: se ri pe ti mo fi pe wa gbowo ni ki se ya ni lowo
0: be ni olojo gbe ti
1: mo lowo ni
0: se gbe ti mo ti ba lara mu ba
1: kabisi olo
0: o se ri gelenu olotu amo ko ni yi eyin te njoko si ile to ra won kan wa lara won to mo njoko si ile tu no la mo nporu awon be e ni wa ke gbala ye o ile te joko si na le ti mo conclude
1: pe mo gbo tan mo mo tan
0: be ni e si to wa mo abu wa lai ko le ri be lai ti lo bi ti won ti se fa elo ni o na wa pe ka ti e wa gbo ko wa foju to fun ra wa e mo ja mo joko si le dajo mo e ja yoju ni se ro ni so to ni e mo bo tori e la se gbe dani le ko le ibe lati fo si wewe fun ra wa
1: pe e gbe dani le ko le
0: be ni mo bo wa be wa gba mo wu le conclude ninu yara kuro le
1: o da e je nlo sodo gbeni aha Kehinde baba lodo ti yin as Mr. Azan Kehinde eto dani leko ijo odo waye bo ba ma waye elo le yo fi wole be yan ba nbo elo ni ko mu lowo o ati pe ibo ni o ti waye ago melo ni o waye e ba yan na re dada o
2: e se o olotu idani leko yo waye ni ola
1: lola ode yi
2: be ni ni ago mokanla ni aro ola yo si waye ni state office wa na ni state office wa fafa ni awon ten se ngbo fun gba koko state office wa wa ni eyin format ni Junction Unity ni Taiwo Sale ibe ni office yi wa gbogbo eyan to ba ti nbo to ba je ni ti o mona tan ba ti ngbe bo lati Taiwo Oke Junction to so Taiwo Oke ati Taiwo Sale papo ibi Junction yen lo ti bole mo je kan gbe cross si Taiwo Isale to fi bole iwo to ba nbo lati Taiwo Sale na to ba ti de bi Junction yen teyin o ti bo si Taiwo Oke nbi church Awusa mo wule je kan gbe tayo bọ́lẹ̀ bi Junction yẹn ìwọ tó bá já sí pé post office ibẹ̀ ló ti ń bọ̀ tẹ́ bá ti ń gbé ẹtayọ unity tó ń kún bi gt bank unity tó bá ti dé bi Junction tẹ́yìn ó ti

0: ojamadeni onise owo onise osu onisowo babalaje iyaloja mo kawe mi o kawe ritayari gbogbo wa ta ndunde awon owo pension kankan ma bo wa to ba jo yin si luna wa ma lori ofe ati gba awon owo ni si luna ko to di pe e to tun gba le owo ijoba o tun dekun ra won gbogbo ala lori ofe ati wa je anfani owo kawasi seminar ni ola e wa ni kini wo mu dani ofe ni idanileko
1: ofe ni idanileko
0: ofe lo n kaluko wole ti won de joko lati gbo seminar yi bo to ba gbo ton to wu e lati janfani e yo na lowo pelete lati fi darapo
1: be yan ba fe wa danileko lola ofe ni o wole
0: be ni
1: o lati sawo gate sawo form
0: fa o nika be ni
1: mo ba gbo ton to fe darapo
0: yo na lowo pelete owo da ko mu
1: eh
0: iwo to ba fe mo yi e wa pe sori awon number ta ba pe kale leyin eto
1: iya wala sasa tori akoko wa areyin obirin baba ti robirin mo pe eyin obirin awon yo pe obirin like o mo ni sokore no like owo ni gbogbo ara la like owo lati gbe nkan rere se iya wa imawore ni fawon obirin bi teyin tan gba wa ninu ile
2: e seun olotu e ti me gbe ta ba ti robirin laarin okunrin e se pa obirin feran owo won si ni to be iya dele ba se soso e ti me pe owo lo pa bi aba so won be na ni joko bokunrin beyin ba tan lenu okunrin to ba darugbo nitori owo lai fe eyin obirin akegbe mi nu ile wallahi ta'ala la ilaha illa huwa quramu nlu yi mo ti gba owo yi to si fi deku sinu aye mi ata omo mi atoko mi wallahi mo ti fi account oko mo ti foko mi yawo mo fa omo mi yawo le se easy loan cooperative international memi na yawo nbe mo de owo ti mo de gba yi boga mi ti so wallahi ta'ala la ilaha illa huwa emi ko mo san owo yen pada sinu opo ara mi o bise bile lie emi ko mo san e ja fi igbagbo ka fi se program yi na lie jo ti na true ba de animo o won lata ko ko le gbo mo nu adu bi season won le gbogbo mo wole iwo to ri business re ko wo re se nkankan mo gbogbo lo ti fe se won je ile ability eyin obirin sinu ile e ja ran ko awon ko wa lowo eyin oko wa na ogbe ni orun ti wo bi amo eni efere yin na ku nkan te nse ko fi le jora won nu ile because awon malabi kale ni o je onje ta je de omo ni program yi ta je ta si je da leni to kan wo bale to kan omo na bale tori se da teri mo anu olodun lo ku to nkaluku wa nje e ja fi igbagbo se program yi ka na orere anu olodun gba because igbagbo la fi se gbogbo nkan won mo je onisin atapa mi ni je mi mo se oni tun se e cho ye le iwo e fi igbagbo yin se wallahi fi be ero no fi olodun anu olodun wo le to yin be mi na se dupe mo fi mo ni account o nje o mo si la account mo to ti fi maintenance mo de na account school fees awon mo mi mo ka account shop mi wallahi to ba di wa to ba be ni mo nko bo temi na na se pa obirin si ni bukata popo e da kun awon obirin ni bukata topo e da kun olodun wa lowo anu olodun ba gbogbo wa agbari ta je se e mo bo wa si dale ko lola la go mo kan la la ro la a mo reti yin o
1: o da tori akoko wa tin sure tete awon number won le pe to ibere pato mo fe bere number won le ma pe si leyin eto awon to fe bere nkan me abi opolopo oro si lodo yin
0: e se gan olotu e pe sori ago yi 08 0 08 0 69 69 45 45 79 79 13 13 le kan si tori number e okan ta lo na
1: ni be
0: 08 0 08 0 69 69 45 45 79 79 13 13
1: etumu
0: 08 0 08 0 69 69 45 45 79 79 13 13 gbogbo eni to ba ready ati darapo to ba ti pe kan mu number tora ola yen awon mejo ni o lanfani ni ola yen
1: eya mejo
0: o
1: lanfani
0: ni lanfani ati gba ebun lo le
1: lo ba pari
0: awon mejo ti mo nso e ti won ready ati darapo ni o
1: tan ba
0: be
1: tan wa ta si ready ati
0: darapo ko isa won ti o ni darapo tan lawon fe gbebun mo fe kan gbo ko ye ni ta ba de seminar lola be ni olotu
1: o da dupe lowo awon soju le se isilona cooperative international
3: won be 42 nene yara agbara nbi e je yonda won digba mi ta mo pade lori eto ohun akanse eto ni olarewaju ogun ni yopa ibiti lo ko temi ana lowo ba wa o lagbara olohun gbogbo na lari bukata

0: o se o lagba owo ah ko ni won wa ti o a ma ri taje se o o digba kan na o
1: yo mi ko nu pade mo ledi won ni tori ti won lowo lowo a ma daran ai lowo lowo pa ni lo koda se bi won ni mr ni oni sinbe
2: e ma wo yin olohun talika si wa kun enu eyin people yi bayi
1: lamidi se bi ngba ti won ti rowo ori lojo mo se be o kuku fasiri ola re han
2: emi na ko ngba ja yin ta yin te ja
1: oja wa ajake lona wo
2: ebi isi lona ina ola siri e wa temi
1: isi lona awon awon na tun je ba o
2: ni o isi lona oju fo kan ti so talika doloro ti yi ori talika pada ti to lowo ajo isi lona won ko ni bo ti pe ja ni ke se pe won fun ni le ja je tenu re o le toro lawujo o le rowo ti baku o ni lati darapo mo isi lona awon gangan lo mo tin so lowo yi be ni won ni bere ni duro kankan lowo re tabi kon ni o fi nkan ni ire duro kan to so do loro iwo na ba dayato ninu mo lebi ajo isi lona wa kakiri gbogbo software eyi ti won se n fi irori oto ti won so opolopo eyan do lowo do loro akaimoye eyan lo ti tara won dide iwo na gbegbe si ologbon loni ko darapo mo isi lona koro re o le dayo ni lorin ati gbogbo agbegbe e ma lo si office won to wa ni eyin fun ma taiwo sale nilu lorin kwara state.

0: mi loju aje yin o ni wa bakan na ma jesu loluwa loluwa
1: Hello, Alayinka Lori ko mi. Elere idaraya ni mi. Mo je iwon wa bi to dara lati sewe idaraya nilu Ilorin. Laye ka to grege ati awon atone re idaraya ti won yayi.
2: Ile itura onirawo marun, Wingate Exotic Hotel tun ti gbe tutun de.
1: E ka bo si gym DM call.
2: Ibi ti ara ati ilera tin gba agbara otun.
1: Ojo miran, ere idaraya ma rorun. Ojo miran siwe, nise ni gbogbo isan ra ma so wipe dawo duro.
2: Sugbon bi igba aye se gi ni wipe
1: okun ati agbara la nilo fun igbe aye alaafia.
2: Ni gym DM call.
1: E o ri olukoni to mo ere idaraya ti agbara aye nilo. Awon eroja ere idaraya to peye.
2: Ati ayika ti yo mu ki e fe pada wa.
1: Bako na ni odo ti e ti le lu e wa ni ile itura Wingate Exotic Hotel fun eyin ti e ba pari ere idaraya ti e tun fe gba itura inu omi.
2: E bere loni.
1: Gym DM call wa ninu ogba Wingate Exotic Hotel.
2: Ni agbegbe Tanke Okeodo. Nilu Ilorin.
1: Elepe sori
2: 08098244472.
1: Jim the Yemco.
2: Ibudo Idaraya.
1: Ti Idaraya.

0: Hello, Tano Ande. How work you call him that simple wa? Hello? Ah, and your megbe. In Patabani came on my dad, your tobacco for Jamie in law. You don't mind shelley. I just think that's it for Jamie in law. Eh, to go on a card, ma. Ha! Hello?
1: Hello?
0: O ko nta tin pe wa o ya ma edajo ebosi edajo abosi
1: na za godu lo nso la ti ta o titi mata ti portable ni
0: so le se ki lo se la ni mata ti portable ja mi ton
1: ah on so a pa gan lo ni tiktok ni won kan tin jo tiktok for awon ni pe o je ko je portable so ko mo ko ni mata so mata de je ye ko ye pe ko lu to pe ko ti ka ni so won ya jo ta parking le lo pa sa
0: ye ti se mata lowo ju portable lo e ko ja mi to e ma je keni kokogbo la rin mi ati
1: ah mata lowo ju portable lo o mo e o ti gan lowo yi o ah o ti ki lowo yi o
0: o be to be Agent gba ndale mi o tu wi lori eto a dele ba we celebrate gossip with Omidan Online ka ki le ri lori social media ki lo hot ki lo trend ti mi o ri 091365569 52 lojo opo e tu je sare doke lawo na omo rapala overthrow mo nbo

0: ninu iroyin miran igbimo oniwadi ti won gbe kale latowo ijoba apapo le ye aje itana wadi iku awon awakusa lona ti o bofu mi to je afurasi merin meta deni ogoji to dagbe faye ni akolo agu NSDC ni ilu mina ni ipinle Niger won ti bere kan fun won ni anfani fun ose meji si kan to filede abo won alaga igbimo won to je osefeyinti to je igbakeji adari agba teleri lago DSS Jonathan Kure lo fi die mule lo ni gba tun soro pelu awon oniroyin e kuro sewi o tesiwaju iko won fe lo akoko awon lati pa iwari to lowo papa julo lati je ki won fun awon toro kan lanfani lati so tenu ti won minister nile yi fun oro abele rumi tun jojo o se ifilole igbimo awon aje tana wadi iku awon eyan na ni akolo agbena CDC nilu mina ni ipinle Niger alaga ajo eleto dibo ile yi ojogbon Joash Amopitan ti ja ke won fawon ise royin kan jawo lati ma kede abagade AC dibo ta kan se akojo re ninu eto dibo odo to nbo epon lo soro ninu Abuja nibi ipade apapo to waye pelu awon toro kan bojoku 100 ojo ti se dibo apapo ni odo to nbo ege bo se wi oni ago anekuleto ali se ikede abagade AC dibo Amopitan kesi awon le sharon kan jawo lati ri pe won kede AC dibo pa pa julo puta ko fun ite dibo lorilede yi iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gboyin lati kanida amore ti 7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin isimi ranpe yi a lo si ile okere won ti bere igbese lati wa awon eyan to wa ninu oko ojo mi kan to ri ni ile Bulgaria lekan si akin pe eku ikale
1: ba e wase amoku ti juwo ilu ṣugbọn omo oluwa na ni koda esikan na la tujo nse e wo
2: je ka bo lasiri je ka gboju nbe asiri e ko gboro tun loju ewe edu eje arunu jinle o se mo pe ere wa abaje ati ipinu odi ko mara ale eleya meya tabi oju saaju eje abere fun akoyawo fun awujo ati orilede to da to ba ri nkan ti o boju mu fitu awon alase to to leti
3: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin
0: e ka bo pada iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gboyin lati kan Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwajo ni ile okere won ti bere igbese lati ma wa awon eyan to wa ninu oko ojo mi kan tori ni ile Bulgaria ni owuro kuti oni oko ohun lori sori okun dudu olotu ijoba ile Bulgaria Roman Handef salaye pe oko ohun lori ni agbegbe ila orun ilu bala to je ipe o je ibi to raje sisi ni ile Bulgaria Randev fide mule ipe oko ohun ni o je ti ijoba ile Bulgaria oko ohun oni o salaye ipe aloro kan ti won ju oni o se akoba fun oko ojo mi ohun sebe ni ile okere akeko kan eni odun 15 oni o ti gun awon akekọ mejo ni obe ni ile eko kan to wa ni agbegbe Istanbul Bakahia ni ile Turkey ten kan si dagbere faye adari to je minister fun eto eko ni agbegbe ohun Yusuf Tekin salaye pe afurasi ohun ona ni owo aso ti awon ile eko na wo to ko se ikolu na o fi die mule pe o se ikolu na ni ile eko girama ti sae sami imamu ege bijoba le fi je mule afurasi ohun oni o je obinrin omo odun 15 to wa ni ipele kewa minister fun oro ilera keme kemugu salaye pe awon akeko mejo lo fara kasa ikan wa lese kai ese korun a meji bayi oni ara won tin ya ni abala iroyin oro okowo

0: Eye ti won ta epo diesel ni ile Gẹ̀ẹ́sì ti di pounds meji latari ogun ton lo lowo laarin ile America ati ile Iran igba kokore ti epo on yo won julo ni atodun 2022 ase fi die mule ogun to wa yo hun oni o je ki epo won ni ile Gẹ̀ẹ́sì bakan na oni epo won ni ile America ti are ile on Donald Trump ti pase to si fun awon ton wa oko akero lanfani lati ma lo awon diesel to je pe won kan san owo lori re ni abala iroyin awon amuludun gbajugbaja oserebirin omo ile Ghana to tun je asara loge nana Akua Addo oni o ti wa nile iwosan latari esun wipe oko re lona ni alubole nana oni won gbe lo sile iwosan lori esupo farasese nigba atoko re na eno foran kan to gbona lojo paro jara won ri foran re nibi ti o ti fi itanro ati oju re to be pelu asoro to seje won fi die mule wipe isele hun oloni ni fa awe ilupojo aye lo jara eno ti wipe nana oni o wo aso to yato lo sibi amiye Africa Magic Vashes Award kan saju oloselaye ipe oko won to ba ni ale ko le se akoba fun igbeyawo won labala iroyin ere daraya oluko ni fun iko agba bolu Kwara United Asifa Sulaiman sele ipe iko hun yo dara si bi sa se ntesi waju Sulaiman lo gege na pelu iko United se gbowuro si oju iko Ranger Bees pelu ami ayo go megi se okan lulu lo ni iko hun bayi yo ko leti lo wa ko pelu curiosity ninu edeje ti o gba to n bo lona buba iko akaba super falcons ni ruje biode lo tin so kutu wowo bon se wa ko pelu ile Comoros ni bayi agba bolu me logun ti de si buba won tan fe wa ko pelu Comoros Fuji Olympics of 2028 awon agba bolu bi Tony Pani Christy Uchembe ati Jene Akero wewe lo darapo mo buba ohun agba bolu me lo ko pa ninu igbarade ti won se ni irole ana ojaje iko Falcons oni yo se igbarade miran lasa le oni papa isere otunba dipo dinner ni ilu Ijebu Ode le kan si awon koko na re akasun pe se ti ma te kole ti lo silu Addis Ababa fun ipade kan laarin ijoba ile yi ati ijoba ile Ethiopia ele kan so apo le ka rona lori ipade to fe se lori oro eto abo latari oko balomu logo to ta wale ni ipinle Ondo aso fun yin pe ile ise ologun ojo ofurofu ile yi ti daro latari ipapoda awon mo logun me dogbon to jagbere faye loko balu ko jawale ni ipinle Ondo ni ile okere aka fun pe won ti bere gbese lati ma wa awon to wa ninu oko ojo omi tan di awati lori omi ni ile Bulgaria lakotan oluko ni fuko kwa United Suleman jeje pe kon dara si lo bi sa se n tesi waju so so na so ntidi oni o aje ijagbara omo ile ran ti won ran ni ewon Nages Muhammadi gba ameye Nobel Peace Prize bo se npe fun eto moniyan ati ijoba ti wan ti wa to eyi lo pe royin ohun Abiodun Akinwumi ni on lo tu royin Taiwo Adeyemi lo tu toka si eti gboyin lekan si akinyin pe o daro
1: ojo tun peleke si lojojumo ye nta lara be agbodo wojutu si lati dena pipadanu emi ati dukia gege bi omo Nigeria agbodo ma bara wa gbepo lalaafia ka le ba ji awon ere ile baba wa ni kikun lai fi teya esin tabi yato asa wa se ani lati kokori ara wa gege bi omo Nigeria kan na ninu ilu ko wa wa ani lati sugba ara wa nipa dida abubu awon elomiran ati fifi awon isele ajeji to awon alase to ba ye leti lasiko eran ti o ojuse ajumo se kan ni ibara eni gbepo lalaafia je nipa jumo sepo alegbe orilede Nigeria gaju bayi lo oro imoran yi wa lati le se Radio Diamond 88.7 FM. Eniyan mi le je

0: ita bi peyin ni
1: jesu
0: te ti lo se machine olohun o mo oni bo to won suspect po ni wa ri mi intense lana e ma jere
1: o lo jesu
0: kala professor
2: yes sir
0: wo gbe wo
2: lo jesu
0: aye fi e to re
2: be me ma o
0: eni to lohun ma lo fun
2: jesu
0: to ma twitter re ko
2: jesu
0: to ba sa me me te lo se
2: jesu
0: ma ko se pa na jesu o la sa ise to yato wo ti so won ti won ro wi pe e ta ti pe ko si option kan
1: jesu
0: ka won won ta won wi pe ko jo ka won give up olorun lohun o ma jade si won quit to n gbo mi o ti su e o su e am I talking to
1: yes sir
0: o se business to ti su abi won fe travel out o ti wa gbogbo ona o n ba disappoint iwo fun omo igbadua gbadua ko si kankan oluwa n pe e lola oluwa fun opportunity lola emi ko ni ma se ta lo ma se olorun oba awon oba
2: olorun to n jere
1: abinu jo se pe
0: o yes
1: olorun yen wa su re fun yin bayi kipade ti o sin ti o le se e wa pade olorun laaro lalago mesan aro si ago daddy e ba mi so address yen lekan si kini itoni

ni oruko Olorun pelu atileyin asiwaju eda te Muhammad ni mo mi ni ati mu mi na ki blessing Christ lapa blessing bile patana mo ki o nje wa lawfo koni fi kangun aye ni ko mi ni king doctor aye mi akireli ti mo je alash dari le se wusan bile agbaye.

0: mo ti man so ti pepe ati nta feje ati nta feje mejeje tese bora won o
1: iwo satide
0: ibi ti mo fe ke de mo laro rin gaga niyan iwo sade
1: o ba se bi eni ba e ami ko ju ma su
0: e den se mi kabo sori akase to leyi ti o tu bale buge e ku jalamba ke lata ro kutukutu hello mi a go mo te mo mi mo le lo ti bode di se na e no mo to lo ka mo hello mi o ka mo ju ona hello mi se ndele ni koda ko ti rara gbe dide nle pe sa bo mi ara na ka to je ni comment kan ti o se gbogbo e ju gbogbo e lo be se njala banki e wo e ni se lasan e ni ba won se lasan e ri nkan gidi e ri toka si pelu be se mba kaki e to raye sami ni se busy ni hello teacher mi iyan better be e wa kabo sori eto yi mo so le kan gba mo fe bere oto mo ni intaje ati intaje mejeji o se be on tese bora won o tese gidigidi bora won tori be iyan ba jeje kuje ati pada je n to fe je ah yo di baka baka o lo fe je pe iyan gbodo so n ti o je tori n to fe je ko le ra nfani ati je ko je gbadun amoju gbogbo e lo aye ta wa yi opolopo won fi oro loro won ikeko ogbolopo won foro ara won we ikeko ami egbo atemi ati a ni foro ara wa a ni ikeko o tori pe be ma foro ara ikeko o ti bo si agbodo si abamanu won si leyin abama ma gbe ki gbe waju oro e wa gbo gbogbo asama ti mo nso fun yin oro to ni se pelu ilera eyan ogbodo fowo re mu ami ge eyan so pe o ngbe sejika pe bo ba le jabo fo ko jabo fo be eyan ba danru ewo o le dan tan o ilera ni gbogbo nkan ti e da ngbe ati nto fe je laye o lo soma e ka kan to je pe bi na joba ni o so ka kire gbogbo e ka yoku o ni ilera e ka kan to soma gbogbo nto ni se pelu nte da nse laye yi ilera ni be eyan ba se be bo ba je pe o ni oro suku ba de o le lohun olo kodi nto nfe se yato sugbon to ba doro lera gbogbo eyan patapata lo nilo e won gbon awon oyinbo npe kinikan ni alternative therapy alternative therapy yen e gbokun kodun eleni e to wa gbon nto ni se pelu eri e to loyinbo npe ni testimony e gbo ti opo lori eto futa leyin awon wo

0: lajo wa lori ete futale yi ewo lati Young Med Health Services Young Med Health Services yi keyan ka dupe ni bebe ba ti ri won ti mo foju gan ni won en ti mo ma se fun gbogbo gba ni pe e se oga agba tolorun gbele ise le lowo won bere pe kilode to je pe lojojumo mo ma dupe lowo awon awon obun mi lowo mo le obun mi lowo sugbon te nbo mo araye lasiko yi o ye ke eyan dupe lo yin biru Young Med Services ma ti be te ba pe meji meta meni e wo abon be niyan a je pe a ma gbadun inu won se ma dun gbogbo gba to ri pe nti won gbe wa nipa seto lera be yan ba mo iye ti eto lera tin se be tin gba lapo awon eyan nisin elomi lowo to lowo yamura amo ko ri eto ilera gidira bo se gbiyanju to ori ko ini nja si bi igbe bo ba fo enu oko sole kilo wa de be ta fin pariwo lasiko yi ni pe e gbodo mojuto ilera yin e wo te yan ba le fi aisan le to fi ainilera to fi le te isan ba le kimole to ba gbe lo hospital fun re wahala ni o eyin ni ke feju esun te ba le gbe isan lo hospital fun ra yin gbogbo aye oni gbo eyin ni ka ti dokita le mo gbo le mo ran ama to ba kimole to ba gbe lo hospital gbogbo aye ni o pada gbo n to e se ti le fi jo ma fe ke farabale laarin iseju die ke gbo on ti Young Med Health Services to won gbe wa yi ati nta won yan tin je lanfani nile ise won Young Ade onolorun fi so gangan le ise ti inje Young Med Health Services tajo lanfani ati soro pelu on to ni se pelu ilera gbogbo on to ba ro ko nla koja ninu ati ilera ara re farabale ko gbo o se se ki ade re ko mo to kan to se elomin to le ku o le wo san ni se daro yi ti fi n lo le ti fi lo n kan epo pupa si nti o ye ko kan epo pupa si igbati ara re ise oju ogun to 1k popo pasi ke se wona owo lo da on tama gbogbo to ni se pelu owo ati ilera gidi farabale ko gbo on ti Young Med Health Services ti won gbe wa yoyo lenu to pada bo mi o pada dupe Young Ade e ka bo sori to futale
1: e se ma tokun ada ki gbogbo wa ni biki biti ati n gbo wa ni ipinle Kwara ati ni agbegbe re ati ni Ilorin e ka bo sori eto pataki eto ti o se gbogbo awon ti a n gbo wa ni anfani to po ti lagbara Olorun baba de gbegbe se to ye ka gbe a le ni ilera to peye a le na pe
0: yes e se e ka bo sori to futa lele kan si e ja bere bayi tori ta ba nsoro nipa leshe Young Med Health Services elomi ba tin so lale lo se gbo ko si mo kon ko dun tin be leshe yi ile ise wo in la npe ni Young Med Health Services sir
1: e se un atokun agbe leshe kale kara lati je ona bayo lori eto ilera wa iye ni pe lati ran wa lowo lati gbegbe si aye to ye ka gbe igbesi aye ti o ni wahala isan ninu awon to ba de ni kan bo ninu aisan mo ma nso ni gbogbo igba pe olorun o buru de bi pe olorun o wa ala wa aisan ko wa ni ala o solutions ko ni fun wa ni solution
0: gbogbo to ni se pelu aisan kokan lo ti lona bayo
1: be ni olorun ti se kale ta ba wo lati nu iwe mimo qurani ati bibeli agbo awon eyan tan gbe ni 1000 years agbo awon eyan to gbe ni 600 years agbo awon to gbe ni 200 years but leni teyan ba ti when the life expectancy in Nigeria boya bi 49 or 50 something
0: what's any 54 it's okay dear
1: okay o wa ni but ti o ba se pe amu eto itoju ilera abalaye ti awon baba wa nlo bi won se mu ni China to je pe won ko eko yen legbe legbe pelu ti modern
0: medicine
1: be ni aba ma ni wahala ta ni to eleyi tori atokun 1.4 billion ni won ni China
0: be ni eparo
1: ba se po to
0: be ni eparo
1: ton ba ti ju be lo
0: won ti ju be lo won kan le bele nja die ni
1: ti eyan ba de ku ni 80 years nbe o seku ni
0: awon na wara adugbo won o pera won jo ti won ma sun ko ni
1: be ni
0: pe o seku ni 80
1: ni bi ta won ma so ile lo lo tarara nbi because won mu awon eto itoju ilera ni abalaye bi awon baba nla wa won se nse won develop e won toju e won ti siwaju won so di ti gbalode ona yi lo ran won lowo adagba bo pe tawa na ba le mu eleyi lo kukudun ta nlo bo se e ka lo ni ona ti wa o lo je ka wa lo keko nbe atun kuro nbe atun wa ko nipa ti imo ilera ati toju ara ni bi awon baba nla wa se nse ni awon university kokan to provide kini ni Nigeria and idi ni yen ta fi ri opolopo eri ma je mi iso to po repete ninu awon kan ta mo eyan wa nlo to de se pe alternative medicine alternative therapy complementary medicine gbogbo e la kojopo ta fi ran awon eyan lowo to da wa nigbagbo pe ko sai san tolorun o pese itoju fun to ba ti ma lo mo
0: to ti pade en to mo
1: to ba ti pade e get e o le yin o mo so e je fun yin la pere asan kan ja ran ran lerin awon agba won pe ni arthritis
0: lago lago kon
1: be ni te ba wo awon eyan o le yin dun awon a n pe ni lumbar spondylosis that is some other type of arthritis tawon eyan ni teyin yen ba ti bere to won ba tete ri toju a bo si ese kan a mu ese kan e a de bere si ro won a bere si dun won a dori ekun a lo sa telese won ma ku jan jan orisirisi nkan lo ma ma se won a titi to ba sora a san yo gba ese yen lowo won ko de si in time le ni to ti yanju soro yen bi eto itoju abalaye awon baba wa so a lo acupressure a lo acupuncture a lo meridian therapies a lo herbal therapy a lo exercise a lo physical therapy a lo so many other things ta combine papo igba mi gan aisan to nse yan ko ni di ogun o nje lo gbudo yato tan pe ni organic therapy of a food lilo lati fi se o e je fun yin lapere atokun
0: e mo wa
1: awon kan wa to je pe tan ba tin to bi omo adota odun won o le bo birin sun mo
0: tan ti wo 60
1: 50 gan
0: adota
1: ben
0: mo ti ro pa logota
1: adota ni
0: lati 50
1: ben
0: wo 50
1: ben tin wo ni le bo birin sun mo and ni natural naturopathic medicine a le beyan yanju soro yen ti o de ni loogun kankan
0: lai lo kankan
1: lai lo kankan
0: ti o je ti se pe yo mo ko kankan je
1: ara onje ati awon therapy
0: food
1: to ma se
0: food therapy
1: be ni a de se other exercise
0: o tan
1: ti o se pelu e o tan mi fun koja jo meje
0: ah
1: gbogbo nkan mo kunrin a pada bo sipo so in ton shele te ri de wa ni e ko ye ka ma daruko awon ton lorun ti lo eto yi lati ran lowo tan je yan nla nla ni gboro
0: eh elase ati apase young med ed services obani jongade e mo kini kan tin le awon yan kabakaba ti mo ba awon yan leruju se ri toro ba di oro lera ara nkan ton won ju leyin pe ilera lo won ju eto eko lo tele be yan ba fe gidi ama to ba doro ilera tin le awon yan kabakaba ni ah oyeyi awon eh bo lati wa se owo ina ni kini kan na ni tin le awon yan nu sugbon mo mo pe kini kan wa te nse lodo yin to je ko yato to je ke mi go gba fun yin lati guri afefe pe te ba ni ru ele te ba pe merin ah o tan ati gbadun generation now o ni pe en se eto kan eto te nse yen awon yan n janfani e e so eto yen gaga ka koko so lale
1: e se won atokun eto ti a nse ni pe lodo wa ko to di pe a bere eto yi lati bere si ran awon eyan lowo ayewo ara se pataki
0: ke yan koko mo be to de duro
1: elomi kan rin loju titi ni oku lo rin
0: oku aye
1: working course la n pe won
0: eh
1: won ti lo battery won ti di charge tan o kan ko ko kan ku
0: patapata battery o saji mo
1: bene
0: eh
1: so se mo pe yan lagbara ko de mo e kan gbo pe o sun ko jimo
0: yo kan lo weke
1: e kan gbo pe o subu awon kan de ni
0: asiri lana
1: o ni won pe pa ko se ni kankan to pe
0: ani ari laso ba
1: eh eh o ti lo battery ti lo tan yan yan
0: o ngo se mo ke charge o charge ma
1: ben so ona fini prevention is better than cure and it's less costly so in tan koko ngbiyanju lati se fa won yan wa se ayewo ara e wo eleyi a ma nse ni 15,000 tele and tori program lati ran ara ilu lowo a ja lati 15,000 wa si 3,000
0: ke 3,000
1: ben
0: eni won fi mo bi tara won de duro
1: ben o no fi mo bi tara won de duro to ba mo bi ta re de duro igba la ma soro ogun
0: ogun yen na mo ngbo pe en ta won yan ba bo nbe ere ni won rin pe ah aduro wahala te se fa won yi eh aje awon ogun te ko le yi bambam yi to je pe imi ogun te ko le ke se Nigeria nikan be tin ko ogun China wa le nse gbogbo e won ni gbogbo te se mbabo mi o fe ma so ye lori afefe ni o to lawon yan pe mi sa
1: okay
0: awon yan pe mi te ba ti pare eto pe nkan tawon babo lele nkan tawon babo lele e ma boro yin bo
1: e se so o la fin ro gbogbo awon eyan kan wa kan ye ara won wo come and know your health status yi to ba se pe o tun ni de ka tun se ayewo si a so bi ti won ati lo
0: ala bere kan pe mi ninu eto te se last
1: ben
0: won ni I want to focus pe won I want to dibi 100,000 lowo won ni sugbon se mo mo kan won na kobo me mo ni ki lo de won le kan so fa won gba ta won se ayewo ta pelu 3,000 pe e mo wule sira da mo an da mo ara yin mo ro ogun kini kan se ri nkan te gboro mo te gboro mo jemo lele te ba fe mo je igba te gboro mo je lele e wa pada wa so fa won leyin ojo meta te ba bere won si lawon pe yin pe nkan mo ti yato
1: ah ale ni po ko ye ka ma daru ko won lori ibi ni eri awon eyan lo ma awon eyan wa nisin o kan se pe atun ronu pe o ye ka awon eyan tun gbo npa eto yi si atokun emi gangan ti mo je
0: te joko waju mi
1: eri ni mi
0: living testimony
1: ben omo odun 17 ni mo laisan eje riru
0: 17
1: 17
0: Let's be gbe
1: Ben, she mo pa se se ruru po ni gboro.
0: Gani se
1: silent killer la npe. Ki da yan la mo pupo a se pa ni. O ti le mo po ni. And mo ni
0: igba yen.
1: Ni gba yen lo mo odun 17. And ni wo san to wa ye mi wo American lo ti wa o ko Nigeria ni. Lo so mi te mo ko so fa family mi pe omo e laisan okan lo fi laisan eje riru. Nitori na ko ni koja bi 40 years a se jade
0: la ti o fi panapi
1: ti o fi panapi so ogo te ba le se e se lati ran lowo but le ni lagbara olorun lagbala ogun adayeba
0: alternative
1: traditional medicine mo ti wo 63 mo ti ku on 63 ba
0: ah to
1: mi o ku
0: leyin ti ani
1: to ni ma ku lo ku emi wa la
0: amen di bai eri ba gbigbe won na ro tutu wo
1: atokun ewe nbe ogun je
0: alternative therapy
1: wo be ni o wa
0: to di do dada
1: to duro dada
0: awon na mo
1: tun be scientifically time yan fowo si tan ti lo tan ti se so many things lori e
0: eje wa wo lale ko to di pe ma fi number le fun awon eyan ti won se be ti won lanfani ati pe wa lawon number ti won lanfani ati pe wa si kini kan wa ti mo fe ka tojo ye wo aye eto te gbe kale ise mo ke gba mi won so pe eyo awon bayi la gbe to kale fun o awon bayi la gbe to kale fun awon bayi gboro si nbe o awon bayi la reti o awon wo awon wo lo la nfani seto yi akoko niyan ibere keji ni pe eto te ma se e kan dede se ni danda wi oloko gbowo I ma ni ojo te ma mu atasiko te ma mu bo ni tin te fe se igba wo le se bo le ti se akoko ibere mi ni pe awon wo le reti sa
1: e seun gbogbo awon ti o ba ti fe gbegbe si aye ilera to peye oba jomade oba jagba taba won to ni aisan kan to ba won finra taba won to fe ye se ayewo ara lati wo ki la won fe se an toju abi an sise lori awon aisan bi eje riru ito sugar awon ti o romo bi iju awon to ni lagun lagun eyin didun egbe didun se mo pe opolopo awon eyan gan won o le kirun dada mo
0: elomi ori joko elomi tin kirun nisin
1: beni
0: yo joko ma kirun
1: be ba ri popolopo se rin e mo pe
0: nkan se
1: nkan ti se ni o tin se gugun ara ara o balance
0: se mo ke gba me telomi ba wo pe ara ru ohun eyin dun o le ma jedijedi ni won tun wa fun jedi ohun ni gender won ni akọ jedi male jedi e abo jedi to wa na ngba ko ba ti wa
1: so gbogbo eleyi o la yanju awon to laisan iju won ni nkan ta npe ni ulcer stroke
0: o da
1: awon kan wa
0: o po be en ti mo wa fe ka se ni pe eto te fe se bawo le se ma se igba wo ni o waye le te fe se te fe tarabo yi
1: e seun lati ola lo lago mewa lati ma bere ambere la gomewa lojojumo
0: se mo kini kan ti mo tun gbadun te ba mi sonjo ni to se pada ri be ni pe se ri oro te fe bere ibe ni ma gba wole nisin ẹni ọpọlọpọ kan rin bonduku nu aye awon go omo pe
1: awon
0: ti lo e mo kan phone kan wa te ti bona te mo saji bayi to ba pe 18% lo wa ke ko lo wan kati mejo niruna 18% na ni o wa koni leyin koni lo waju te ba si awon akoko nu ko charge ma won la won kan wa be to je pe won charge ma nu aye ilera won charge ma awon kan na tun wa bi phone na tun ni awon phone ko te ba ti bona rush bayi ni yo ti wo 100% te ba yo ko nu lenu saja bayi yo kan lo 12% ni awon kan na tun wa be ti won de mo ke ba won la se wa awon kan wan wa to je ko ni be ni pe won wa nu aye yi to je pe awon gan mo pe nkan ti se awon amon gbogbo ta won wo ni pe ara mi leju ta na lo gegegen ara mi leju ta o ima ti ma jera won won mo pe timu oke gbedanu kini mo ri ti mo fi so be ni pe odun kan be ore wa kan ni omo re iyawo e obi ma won ba ni eje obara won mu se pe mo sele be ama ka wo re pe atobi marun ama ko lo si hospital ka lo fejele won da ma jan gangan po nle o ka ma se kini ka ba sa lo ka tete lo laaro ima don eni eketa ti won yewo nu wa tan se gbeja won meji eni eketa ti won yewo nu wa won ki mole ni kilode ani ko ma digbadigba ni agbe won ni eleyi ba ti re ti ku 1% be ba keje ba jabo lare be olonu o nga omo ko nti o lo se ki popo nu wa ti gbogbo en se yoyoyo ase ro ni opolopo na wa be eyin na e ma joko eto ti won so yi e wo keyan fi 3000 naira pere egberun meta to je pe eyan le fira card lojumo te yo si jota lojumo eyan le fira data lojumo te yo jota lojumo won wa ni keyan wa fi mo bi eto lera ye se wa tori pe te eyan ba mo ai mo gangan babala isan ni eloloyin bo fo so pe ignorance is a disease babala disease ni te eyan ba mo wa la gede ni egbera ola ni Young Med Health Services ele ita gbe kale lato wo Young Med Health Services yi ola ni o bere o titi di ojo saturday lato la lojojo saturday ile mo lanfani si ago melo lojojumo
1: ago mewa aro
0: lojojumo office won on lo wa ni madeleke plaza sheri madeleke plaza yen ojo ona lanjorin
1: ben
0: ibe leto general drug loju titi yen to ba je pe na post office le tin bo e ka general drug lowo otun yin to ba je pe nbo lato na maraba keto ibi le ko yen keto ibi yado to lo si lanjorin yen e ko wo lanjorin yen e ri madeleke plaza ibe ni Young Med ibe ni won wa madeleke plaza yen oke e oni won wa e ba ti debe e ti ri won be ibe yen ni won wa eleyi ta gbe kale lato wo Young Med Health Services yi ola ni o bere o titi di ojo saturday lato la lojojo saturday ile mo lanfani si ago melo lojojumo
1: ago mewa aro
0: lojojumo e se amo 3000 yen lowo tori ni won fi se ayewo fun yin awon kan wa to je pe te ma ko ayewo fun won e ma ra awon ayewo mi won le yo kan ayewo yo kan pe ni tan fe se 85000 ayewo yo kan te lo mi o se won ni 220 lori ayewo la satellite se wo sa awon kan de won si odo ti yen pelu 3000 yen e ma ti fi be 10000 kan le inti won ti wo poke soro ti o le se o de nse won de give testimony mo ri awon testimony kan te fi han mi lori mo ni se bi tin sele leleyi a je pe awon eyan nilo ati dide opolopo ti won wa be yen gan elomi ni pohun ti e mo pe bi ibi to n ba aye on denu ekun le elomi fi so pe bo n ba lo pe ds ni o wo mo bu oko aye todo ni pe eto yi yo te wa fenu gun le sata wa yi e je n tun mo so fun yin kin de ma ran yin leti pe awon machines kan se wole ni lati le okere won se ko won de ni bayi awon machines yi ije ti won je pa o awon mi ba ni ke menu ba de nbe awon machines tan so yi awon ni won sise arthritis won sise romanticism koda won se awon seme to je pe oloko ojo kan ni to lagba gidigan lati mo blue won iwe awon pains kan wa tan go through awon pains kan wa to je irora tan le salaye awon machines ise won ni lati se we kan ti won kan tare won sinu atagun ko batagun lo ko won blue iwe gbogbo emi na awon pains eni awon machines tan so awon na sise massage new technology ni lati holy life to je pe in sise arthritis won se romanticism ati bebe lo awon kan mi te je pe e focus se te ba de be mo pe yes awon machines ti won se kode yi ise nla ni won se ewo oni mo fi so fun pe eyin na mo sunle o madeleke plaza iyen oju ona lanjorin oni Young Med Health Services wa
1: ni sabo ke
0: nbe amo ju gbogbo e lo e gba awon number meji yi yo wulo fun gidigidi gan ta ma tin dide lori eto gbogbo nti enu ogba lori afefe won le so fun yin tori gbogbo nkan ko la le so nbi e ti gbo akoko nu elekeji asiko ogba wa to be en te wa se ni pe e gba number yen e ko won e pe won ta ba ti se be dije lori eto yi akoko number ni 090-74-96-89-99 Iyon le ma se koko. Koju e fe riba kabaka ba ya woyan koju. Epe le ina, e ba ina le. 081-37-49-00-11 Ebo, 081-37-49-00-11 Fuba tokbe yi. 081-37-49-01 Number te kwe wansi, e kwa wana mba hele. Kini ngate sofa wanyo si, penu e to jobe lola yi.
1: Eshen, be aisan to nshie lo sile wosan. Ma je ki aisan be e lo sile wosan.
0: Hey, ta aisan bak bwenye lo sile wosan.
1: Ah,
0: babala wala.
1: Wala ni. Ote eleme mba ato debe.
0: So, eshe, I'm a Pade, Yedi Young Med Health Services. Ema to so le etete didi, eto lira eshe nte yama fi siye, eh, aye nya lo soma, ente nyo je, ente nyanje, oni shipe lwe, ben yamba je de kuji ati je nte oje, oje tanu, olo ma je ajeta, emi ati, ajen soke ni, ajen sola ni, ama jubo bwe lo, eto juara nyo, alternative therapy, oni wan sofon ayi, I'm a Pade mbe, titi ba nanko, alafia nyo ne difia fia.
2: Yeah. Really nice. I take it one.

0: owuru e ni na du ati bere si manjo ti olorun ti ma nfa awon eyan re ni isago ku ora wo bu ajo la na bayo fun wo owo si iwo na dara pe mo gbogbo eya ti ere ni wezi ose yi be la kan fun eso ayo gbogbo iso ti mu ko lowo e o si se adu ati le lati bo ojo pi pelu na bayo breakthrough la be fami oroyin apali ma je mo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo prophet and evangelist oluwa shakere o ninu ijo cs okay shago to woro di lori dikota for adu na 03404
1: Iwa su ti agbo yi wa lati ijo apostle Christi oke isegun Ilorin DCC headquarters Taiwo Isale Ilorin oni wasu wa ni baba wa Emmanuel Toluwa Akeredo ki Oluwa ki o bukun yin tin tete wa.
2: After prayer, what next? Adura kilokan ask your neighbor after prayer what next. Iwe Jacob ni orikeji ese keta din ni ogun. The book of James chapter 2 verse 17. Even so faith, if it had not works, is dead being alone. Igbagbo ti ko ni ise oku ni. Igbagbo ti ko ni ise o je oku o si da wa. Mo fe okan yin, mo fe eti yin, mo fe oju yin loni. After we pray, God expects us to respond to instructions. Act faith according to his word. Si e ti gbadura tan o ti se lori agbo e je ki pe ede kan te ba ni mi gbadun la yo ye o ni binu mo to ba je ki ba se gbadura to ye ni o ye ka ye wa ti daju bayo eyin na gba pelu mi pe ba se gbadun to laye even our ministers gbogbo eyin te wo mi te n gbo mi ti wo gan ba joko to ba se asaro lori adura to ti sebi to wa eloyi sugbon leyin adura yen ko leyin adura nko. Number one, after prayer, listen for instruction. Fiarabale ko gbon ti Oluwa yo so Olorun ki omo la se igi iroko Olorun ye bora ori ta meta Olorun ti awon ni eti e so be ki gbo oni oju mi gbo yin o to ba ba yan to leti soro kilo listen. When you talk fun, praise the Lord, you run away. Song is not what God is saying. Kilo luwa fe fun mi gba gbadura kan yau yau yau yau yau lo fo soke asorun lo besita. Ah. Ba duro waju baba re to duro waju iya re to duro lodo nku e to duro lodo re ba bere ran lowo. E ka ran le yo salafia ni oni o de wole wa. Bo ni abuda ni e sister, mo ni de owo waek, mo ni de owo jam, owo screening ati owo kini kan baba. Bo de ki so tan, olodabo ma tun se ba se soro niyan. Leyin gba to ba soro yen to wa farabalẹ gbọ kini.

un coup to ra fe so kini baba ti ya re fe wi okay pele mo gbo awon nkan to so mi ni le se nsin salary ma pe e okay mi ti ni le promise ma ka ti o ba da beni ko ro okay wo wo on to ba wa yen mi o le se mi o nigba mi okay joko adre di eniya wole to ba de ma de ani ka o yen o to ba de pe gbara to soro to da oro o de ni ma eniya o pe se were lele ni olopo wa se man se si olorun ni igba mi ni akoko ati farabale ati bale ati reti hun kilo God told Moses, wherefore cry thou unto me, speak unto the children of Israel, they go forward. Exodus chapter 14 verse 15. Moses gbadura ṣugbọn olorun wi pe tesi waju e se ti iwo fi ke pe mi leyin igba to ti kigbe pe olorun san o farabale olorun wa da lohun olorun fohun lati oke wa opolopo wa wahala ta ni ni pe a ki duro kini oluwa fe awon iranse olorun tin lead wa ninu adura won tin lead wa ninu adura leyin adura yen ki lokan opolopo n gbe ninu ilorin olorun ran wa si ilorin opolopo n gbe nilu eko olorun ran wa seko enu brother mi kan ni mo ti gbo pe eyan ma pe suma fun na ni visa lo giya ni ilu oyibo believe me sincerely ohun ti mo ati fe close to 20 years to ti soro yen fun mi mo sha wo pe ah mo ni kilo wi o ni esuma fun yan ni visa o ni atale a ona ni Nigeria mi o le je lawyer o le je eyan gidi to je pe gbogbo eyan lo si girigiri pe de ma ran kan koko I want to travel abroad I want o lo ma ta ata ta gbogbo eni ni embassy o ni won ki nine won o lowo kan ba ko gbogbo eru a de lo loyinbo a lo ma so lo nitori pe oyinbo o na fe aburo re lo lu oyinbo o na fe lo kini akoko lati so pe oluwa ki lo fe fun mi gan there are times we keep praying about what God already commanded us to do. Prayer brings us before God. Obedience moves us. Mi olorun ti se ohun to olorun ti fi siwaju wa to je pe ka gbe igbe ti pase pe se wa de gbe igbese yen adura ma gbe wa siwaju olorun so a ma ego bo le se ri oro esi olorun so fun iya laso pe ko lo ma ta ija gbigbe sodun leti e down Kodun leti. Thank God for the life of our president, Pastor Esu Oladele. The conference started. Obe si so awon oro kan. Awon oro to je pe leti eniyan kodun. Sugbon to je pe ti wo gan ma joko pe se le mogbon wa bayi. Se le mogbon wa bayi. Bo l'Olorun se le ma so ru nkan bayi. Sugbon egbo dada. Ego Olorun. O san ju ogbon eniyan lo. Nigba to Olorun ba so pe na pa re si apata. Ejo so mo gbon dani ko so pe mu bombu wa kejun ko so pe lo mu hammer wa ko bere nkan ti gbogbo eyan le so pe yes looto ta ba fu apata e pelu kini omi oni na opa re ti opa re kan apata yen kini apata ni se pelu omi na opa re si oju okun ah awon kan won ti eniyan ba farabale ohun keji ni pe after prayer take a step of faith eje ba yin soro lori eleyi o ti gbadura laye eti olorun odi gbogbo yen so be kin go eti olorun odi o ti gbadura ni petele o ti gba lori oke after you have prayed take a step of faith gbe igbese igbo faith must produce action o gbagbo o gbe igbese kan obinrin to lomo sugbon ohun ni sumokunrin pe o fe di maria yen kan wo kan fura e lo so pe ohun ni lojoko tangeli oluwa wa ba alafia ni wo eni ti ju si se loore won se mare won se idana won ti koso lo le baba ti ya re won ti je gbogbo nkan tan won je oni reception o wa da leyawo won ni bori oni ma ide a ma wori o omo mele le fe bi o n be lowo ko e plan mi ni pe boya bi merin si marun olomo ma sun e sugbon ma sumo mi o mi nife si ibalopo to fe lo je omo gbe ni beni igbe aye eni to gbadura tan sugbon ti o gbe igbese o gbadura o gbe igbese e je n se apere kan to loka fun yin

Oluwa ni ka ku onbi yo. O gbọdọ mọ bi ati n gbadun Olorun bi ati n gbọ oro re. After prayer number 4, don't return to the old life. Ninu awon ton de na wa ti o je ka gbadun adura to da be ni pa Olorun o sise mo. O ni pi pada sinu ebi wa atijo. O gbadura tan o pada sinu ese re. O pada sinu ese atijo. O to se tele o njale o gbadura so Olorun to tun pada sinu ole. O wa soso wa gbadura wa sori oke wa gbadura o sise orun o sise san o sise orole bo se nlo loju ona o tun fi phone pe ale re ko wa gbe ni bi bayi o wa lolohun o da wa dura e ti olorun o di gbogbo yen so be kin gbo eh down dada e ti olorun o di o. If you have prayed for deliverance, don't deliberately return to what God deliver you from. Okunrin lumagun won toju e bara se ya to gbonra dun yawo o dun wo birin kiri ejo kini o pa kayin eyan lo ja lowo le nikan de de pe ah e fo mo ile o si le lojo ola o le ya lo je o le je pe boya egbekegbe ni o le je kini kan ni ejo ejo be won de feel bo eniyan de nikan bo mi wa o do mi le lori won we won ba won toju ara iwo mo imo olohun o ni olohun ni se be mo lai le o ya gba owo yi mo lo le ma ja le mo so iku ti tanzi to ma wo ni to joko ti yen niyan eh da iku lo ma go and see no ede to de enu jesu oluwa jade niyan ma lo o de se mo ki on to buru ju John chapter 8 verse 11 there is a go after the encounter ten ba ba Christ pade ohun yan jade pe ma lo. Deliverance, go forward. After deliverance, go forward. After restoration, go forward. After healing, go forward. Don't go back to Egypt after praying to enter kingdom. Number 5, prayer while waiting. To ba ti gbadura tan ma sise ninu ireti Oluwa gbe mi ga so mi dinla jela je ki n dolokiki je ki n di olowo ki n ba iran lowo pade je ri oju rere Olorun leyin adura yen ki lo gbodo se o wonu ise lo leyin adura jade ko pese se ye rin kiri mo ye kiri mo ye tariti ye ti o se fun awon eyan mo e ba so Olorun di eni ti ki gboran en ti ki beri pe ki se iya atijo Olorun wa n be bi atijo ko gbegbese. Shout hallelujah. Hallelujah. After prayer, walk while waiting. If you are praying for a successful ministry, prepare yourself for the ministry, we ministers. If you are praying for growth, prepare for responsibilities. Ejo, lowo lowo ta te wa Nigeria, ke oni 5 million, ko fi koja si shop, ko a ma sun sile. To ba da go mefa role ko wa pe ke letter. Ejo, laarin osu kan ke leru ko ma sele si. Eni ba fe ta jagere ni Nigeria lowo lowo bayi wa ma siwaju awon staff e de shop iwo gan lo ma silekun won ma ba nbe ni o ti take stock here. Number 6, after prayer, believe God's word. Leyin adura e gba oro Olorun gbo ohun te ngbo lenu mi leni e gba gbo eye mu Olorun leke mo gba oro re gbo. Elijah prayed for rain after a long drought. Lẹ́pọ̀lọpọ̀ ọdún tí òjò rọ̀ wò ní Elijah gbàdúrà nínú ìwé àwọn ọba kìíní orí kejìdí ní ogún yẹn verse 41 to 45. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ ó rán ọmọ ó yá lọ wò táwá ó lóun ò rí nǹkan kan kò dáwọ́ dúró ó ní lọ lẹ́ẹ̀kejì ó ní mo rí kinní kan bí ikùkù bá olórí bí ọwọ́ ènìyàn ó lẹ́yìn ọmọ ó yá ẹ múra iléyá kò dúró nígbà tó jò rọ̀ kó tó gbégbèsẹ̀. O mọ̀ pé Ọlọ́run ti dáhùn àdúrà ọ̀hún. Ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run máa dáhùn àdúrà ẹ̀ léni. Ọlọ́run dẹ̀ máa dáhùn àdúrà yín. Ṣùgbọ́n gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́. Gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́. Gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́. Zechariah chapter 4 verse 10. After praying, continue believing, watching and expecting God's act. Tó bá ti gba àdúrà sí Ọlọ́run, máa gbàgbọ́. Máa wo ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe lẹ́yìn àdúrà yẹn. Máa tẹ̀lé ìfẹ́ rẹ̀. Máa retí. O le ma dahun kiakia ta ma reti o nbere oko fun omo o nbere aya fun omo iwo fun ara re nbere oko tabo nbere nkan kan to ba ti gba bere si.

Obawa. Let me ask you a few questions here. Have you prayed? Choti Badura. On what? Kilo Badura le lori. Have you heard God's instruction? Choti Bon te Oluwa wi. Ki se tori pe ore mi n taso emi na fe lo taso. Owo to pe taye le ma pe kende. Eh gba be ni. Is there anything you need to stop? Kini awon nkan to ye ko da duro? Awon ti o ye ko se mo. Awon ti o ye ko se mo. To wa ninu aye e. Is there something you need to start? Kilo ye ko bere. Is there somebody you need to forgive? Show leni to ye ko dari e se reji. Is there an assignment you need to begin? Kini ohun to ye ko bere si se? Is there a door God has opened that you need to walk through? Nje oni le kun to Olorun ti si to ye ko rin koja ko wo bi to ye ko wo. Eyin eyan Olorun loni. Ohun to Oluwa ni ki ba yin so niyan. After prayer, what next? Leyin adura ki lo kan. Iwa mimo e so be ki ngbo. Ma pada sinu ira ese mo. Ohun to Oluwa ni ki wa ba yin so leni mo ti ba yin so yen. Bo ba le tele wa ri owo Olorun ti ba so pe ni oruko Jesu ko sun to ba ti le se ami maran ti aisan yen mo ohun ti mo ba yin so leni niyan to ba wa ninu gbese ti ba ni oruko Jesu Oluwa lo san gbese na bere si yin Olorun be ni ti o ti san gbese yen wa ko ki gbe ni oruko Jesu wa gbe ohun to wa ni waju re yen

no wura 9 a.m. ni na do ati be si manjo ni bi ti olorun ti man fa awon eyan re ni isago ku ora wo bu ajo pe pala na ba yo fun won o owo re lo ku si iwo na dara pa mo gbogbo eya ti ere ni wednesday ofe yi be la kan si adua to ma wa ye gbogbo ene to woju olorun fun esu ayo gbogbo ise to ti mu ko lowo e o si se adua itusile lati bo lowo ogun esu ajo pe pe pelu adua na ba yo breakthrough la be fa mi oroyin apawo li ma jemo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo prophet and evangelist oluwa

0: ni gbogbo ago mẹsan ọjọ Aiku Sunday ọjọ Ṣẹgun Tuesday ati ọjọ bọ Thursday lawọle sun labala so sita
1: gba ya nkan to su mi iku se ku fun mi pe iku rọrun fun mi ni lati ni kin gbe kaje
2: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
3: ejo kin e
4: ria eto kabo sile ijiroro olopolo pipe nibi ti e tin se alabapade ohun gbogbo ti e fe pelu oju lowo awon eto to dayato ati agbekale to wa fun eyin gbajumo gege bi eni yi ti e je e kabo si koni bani dore yin ti e finu to fokanton ni gbogbo iseju wakati ati gbogbo ojo e kabo si koni Diamond FM Diamond FM Ikoni don't talk, Yuri!

0: kan si emi babo nipa san akokoro ba kan na yin te ri yen o ni gum ti e to le irigi papo mo eyin to ba ti ni soro a ma mu eyin mi kan si emi babo nipa so akokoro ba kan na o ni ti a n pe ni root itakun re to fi gba mu ati bebe lo to ba ti ni soro kini keji o le ma fi ri fifo ara riro ara tita kan si emi baba onipa san akokoro ni giri ali miranda about omo bi $1 baba 30 minutes eyin te si ri ti da mo ba ba ita pe ni upper teeth o ni itoju ta si fun eyi ta pe ni lower teeth itoju e wa loto bakan na front teeth o ni itoju ta fi ti itoju e yato sawon eyi to wa ninu ti eda o le foju ri fun rara re afi ta ba fe ba si itoju e olohun ba ko ni fi aisan ti o gbogun fi seda eni kokan o e kan si emi omo be $1 baba 30 minutes nigeria limi round about e bi ri rasha o mu to te ba ti nigeria limi round about eyẹ meje jasa omo ebi $1 baba onipa san akokoro namba mi na ni tun pe fun yin lekan yi 08057466077 e tun gbo lekan si 08057466077 baba onipa san akokoro omo ebi $1 aisan ti o gbogun ni si oku ni si ran re o ami
1: omo ba ewe dola baba onipa san akokoro nki yin o seni to ba moju ogun ni pabi nire gbogbo eyin je ti dagbadarugbo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba ewe dola baba onipa san akokoro baba 30 minutes loko gbogbo to ba jo ma akokoro eyin tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu woda anti ti o le rerin laarin eyan tori pe gbogbo eyin ti jera ona bayo si gbogbo osoro eyin be lodo omo ba ewe dola baba onipa san akokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dola baba onipa san akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le fa kenu o ma run si omo ba ewe dola baba onipa san akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba onipa san akokoro 30 minutes
2: Diamond 88.7 FM. Oh, Bon Tari Giniwa.

0: Olorin awa la ntun ise eto igbohun safefe ro lona to nitumo.
1: E kan lesa Mr. Aditula. E ku ise. Obirin to soro nipa ti oko e to close mo aladugbo won yin. Oun ni mo fe da si. Oro yen o jinle ni oju temi. But nkan ti emi to wa si okan mi o dagbe yin na ti e bire na to fe jomo. Pe se won se ayewo emi wo pe boya okunrin yen bo se close mo baba yen boyo ni kankan ti won jijo so pe boya boya ohun oni lagbara ati fun eyan loyun ki nkan okunrin won ko di omo boya o ti jewo fun baba yen ni tori ngba ti baba yen tun so pe ki ti e ma gbe ki to obirin yen ma gbe de to lo yen ni mo ro moro ni o ki se pe mo so pe be lori o bi on lo so pe ki tobirin yen ma gbe tori ede to lo yen ki ti e ma gbe oro yen jin o jinu pe to de tun so pe won lo mo bi on so bi igba to je pe ki ko lo gbe omo fun opin okunrin yen ise ku se na lo ba de be o ki se pe ore ni mo so ko fe se o nkan ti mo tun ti mo ro niyan baba yen ti lemi agbere tele ni o ya Peter lo nsoro ṣugbọn o ri be o ko ri be o kini kan ni mi boya obirin mi ba ni boya kan bere lowo obirin yen pe se oko e ti bi mo ri boya o ti ni yawo to ti bi mo ri ṣugbọn o bi mo ri ko bi mo ri amọran mi ni pe ki obirin yen ko ma ti la oro yen mo le.